نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولوفانيما لوكم تيندا وشتي والله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل yatutonda nateeka mu bulamu n'obwensi. Oluvannyuma lwateeka mu bulamu n'obwensi, walamu yatoloku n'ahamala, n'alatulekawo ttayo buli omu abeere ng'akola kyawulira ng'ayagala. Bal arsalna ilayka rusula mubashirina mundhirin. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo byamala tuteeka mu bulamu obw'ensi, nateekamu oba n'atusindikira ababaka, ng'ababaka abo baali basanyusa era baali batiisa. Basanyusa, bajja nga basanyusa eri yenna n'abagondedde Katonda n'abagondera. Bajja nga basanyusa nti ogenda kwesiima oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi, olwesiima olw'olubeerera, era n'oyo anaaba ajeemye naye agenda kubeera mwana wattu ng'afuna ebibonerezo ebyolubeerera. Nabwe kye tumwebaza Katonda akyawadde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu. So mu mbeera efaanana bw'etyo, twongera okusaasirako mwenna abalwadde gye muli. Tusaba Katonda abaddize obulamu bwammwe obulungi, kubanga ye nannyini byonna. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, n'aba bajjanjaba nabo Allah abawemu obulungi, kuba olw'omulwadde w'atuuka n'azitowa, nga buli kimu kyonna akikolera awo, naye n'oguma nga tunoonyaamu nti akusiime, wabula ng'onoonyaamu Katonda wakugezeseza n'ekyo akikuyiseemu. Mbeera ez'enjawulo abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe tubagamba twava eri Mukama Katonda era gy'ali gyetugenda okudda. Tugenda kudda gy'ali, oluddayo tagenda kuba lwa kunyumyamu. Tugenda kudda gy'ali, oluddayo olw'okusasulwa. Yakulembeza okulongoosa nga yetukirabye, era mu mbeera efaananawo etyo, baganda baffe abamu basitudde,
abala baziikiddwa jjo abala bagenda kuziikibwa leero. Enagi mwabadde mu mbeera ez'okwerekera baganda baffe, tubagamba nti mukulikireyo ddala era tusaba Katonda buli omu mukakasa nti agenda kufuna ekyo kyeyatakabanira. Wa alla yasali insanu illa ma sa'a. Ekyo nga kimaliriza kujjukiza nti oli ku mayo ga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo. Pozi ne baganda baffe abali mu makomera mu prisons ez'enjawulo, abali ebufulubi, abali ebugungu, abali ku Kirinnya, yonna gye musinziira nga mwine mwewogomye okwamutuuliriza, nammwe tugamba nti tusaba Katonda aba obufulumiro. Awo nno we muli mulina essuubi ey'okuvaawo, naye ate abali mu ntaana tebalina ssuubi lya kuvaawo ssaawa zino. Nammwe tusaba Katonda abanguyiriza abagenda mu kkooti, Allah ayingire mu nsonga zammwe. Obudde butambudde, ennaku z'omwezi 7 olwaleero, omwezi ogulabye waggulu, ennaku z'omwezi n'omusanvu ezaakayita ku mwezi ogw'ekkumi, kiba kitegeeza nti omwaka tegukyaweza myezi ena. Bobanga obala tulinayo emyezi ebiri n'ennaku ziizo tubeere nga tumalako omwaka. Ntwala okusiima kwange eri abasomesa bananyini masomero, basomesa mbeera ez'enjawulo, obugumiikiriza bwe mutukozeeko bw'amaanyi. Tusaba Katonda abazadde nammwe, Allah abawe ebyeyamo byammwe eri bannanyini masomero, tusobole okubeera nga sayidi zombi zifuna obwenkanya, abazadde n'abasomesa bannanyini masomero sayidi zombi zifuna obwenkanya bwazo. Newankubadde nga waliwo akabega akabateekeddwayo okubeera n'obugumiikiriza obuliwo obutagoba baana, buli muzadde yenna akimanye nti yakwata omwana amutwala ku ssomero n'endagaano gye yamutwalirako, buli w'ogimenya kiba kitegeeza nti omwana wo gw'oba ogenda okutikka omugugu omunene okusasula ebyo by'olidde mu mbeera ez'enjawulo. Omuntu yenna okuwa amagezi ge knowledge nga mulina kemukkaanyizzaako, obeere ng'okawaayo, bw'otakawaayo libeera bbanja. Era ky'ova olaba nti omuntu ayinza okulaba ng'asomesezza abaana mu lukujjukujju ye ng'afa mwana agenda mu bibiina bya waggulu, naye ng'amasomero gy'atwala omwana ebiseera ebisinga obungi lipoota zifaako nga nsonga wabulabe munyini yaseetinga abaana masomero ag'enjawulo. Tusaba Katonda atuwa obusobozi tutuukirize obweyamu bwaffe, okweyama kwaffe ne bannannyini masomero ebyo twasalawo okutuukiriza gye bali. Allah atuwa obusobozi tubituukirize. Ekyo nga kimaliriza, mukkirize nyongere okubajjukiza tuli ku mayo ga 88 Kawumuze Mukaga Fama Busoga Royo. Pulogulaamu eno ejijjidde ku mpewo ng'ebweru wannyogoga, walhamdulillah twafunye enkuba, si kakuba wabula twafunye enkuba.
Allah yatuwa deyo ekire kyenkuba kyonna kikiri atera nga tusubirwa okubeera nga tuongerwa ni wankubadde enkuba nga bwetu werabise ngeringe tandise okutonya akaseera ketulimu kaseera keetaagisa okweyazaayaza n'okufumiitiriza ennyo kaseera ketulimu kaseera ka bizibu kaseera kalimu okusoomoozebwa wakati mu mpangaala yaffe ate si wano wokka wabula eggwanga lyonna wabula wootuuka wano ate woowooli olaba ng'omusana kiyitirira oba embeera eyitiridde naye nsaba Allah ayingire mu nsonga zaffe kyobaleero omuntu ayinza okulowooza kyoba oli awo bw'atuna bw'ati n'amagamaga n'agamba nti olaba oyo y'ayina ebyaffe byonna tumwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatambulako yaliko ne sahaba omu ku bo naye baali batambula nga bali kalogoyi kaabwe nga ye baatambula baagenda banyumya ye munaabeera ku booda booda ne mubaako emboozi gye muleeta ennaku z'amafuta geekanamye ebikozesebwa byekanamye embeera eyina weetuuse ne muyamunywa ku ebyo ebitambula mu nsi naye hadithi eno embangi tunula ano ndaba eva kusaba ayitibwa ani Abil Abbas Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma agamba tata Abbas Abdullah itu Abdullah mtano Abbas Allah asime ku bombiriri yagamba nqala kumtu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallama yawman faqala li yagamba kumtu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallama yawman faqala li agamba lumu twali twebagadde n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nabbi wa Allah sallallahu alaihi wasallama yawman olunaku munnaku faqala li nabbi naŋŋamba nze agamba sahaba oyo amugamba ebigambo bino naŋŋamba nti ya gulam owange muvubuka gwe mu mbeera gye yamugambiramu yali ayina byamulaga ng'era amufalaasira ng'era ayina byamutunuzaamu era nga byamugamba bye bimugyamu mu kiseera ekyo era naawe njagala obeere ng'obitunuulira obizze mu ngatto yo nga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama agamba nti olunaku olwo olunaku mu nnaku nabbi yaŋŋamba nga tuli kalogoyi naŋŋamba nti ya gulaamu faqaala li naŋŋamba nti ya gulaamu owange muvubuka gwe yamugamba nti inni uallimuka kalimat yamugamba nti mazima nze uallimuka kalimat nkugamba ebigambo bino mazima nze uallimuka kalimat
Mazima nze nkugamba ebigambo bino. Niya mugamba sallallahu alaihi wasallama na mugamba mvubuka gwe ihfadullaha yahfaduka. Ya mugamba ihfadullaha wekume Katonda wekume Allah yahfaduka ajja kukuma. Yaani chategeza mucho ihfadullaha ebbanga lyonna wekumire mu ambulira ya Katonda obeerenga olabwako obanga olabibwako nga woolabirwa wakwetaaga. Wekume Katonda nga wakwetaaga woolabikirwa oba woolabirwa nga wooli. Ihfadullaha wekume Katonda mu nsonga zo. Bw'oyingira bw'oti mu ssabo oba omaze okuva Allah wakwetaaga okulabikibwa. Ihfadullaha wekume Katonda mu nsonga zo. Yahfaduka Allah ajja kukuuma. Kyategeeza nti wekuume Katonda nyongero kigaziyamu ensonga zo zonna eziba zikutuuseeko nga tonnaba kulowooza ani azikusindikidde ani akuloze. Gwe mwennyini wekuume Katonda Allah ajja kukuuma kwa bonna abaagala okutuusaako emitawaana. Wekume Katonda Allah ajja kuyambako mu kaseera k'onoofuna okusoomoozebwa ajja kuyingira mu nsonga zo naawe nga bw'oyingidde mu nsonga z'okubeera nga omwenywerezzaako okola by'ayagala olya by'ayagala okola otambula nga bw'ayagala entambula zo zitunuulire nga zirimu okusinza Katonda. Omuntu atambula ng'agenda mu kkanisa oba agenda okusaba oba agenda mu muzikiti entambula gy'atambula si ye muntu gy'atambula ng'agenda mu ssabo, si ye muntu entambula gy'atambula agenda mu kkanisa agenda mu muzikiti agenda mu kyaki, si ye muntu entambula gy'atambula ng'agenda mu bwenzi oba ng'agenda kumwendako. Entambula eyo girabanga eyina enjawulo nnene. Kyavudde agamba nti ifadullaha wekuume Katonda, yaani wekuume ku mateeka ge. Otegeere nti kino takyagala era otegeere kino akyagala, ky'atayagala naawe kyekuume okyerekereze. Kyayagala beera ng'okyenywerezaako kubanga kyakwetaaza. Kyavudde agamba nti ihfadullaha yahfaduka wekuume Katonda wo, wekuume Allah wo, wekuume Katonda wo yahfaduka ajja kukuuma. Waliwo akaseera omuddu ke yeetaagiramu omutonzi. Olwaleero abaana affe badde mu mbeera omwaka mulamba nga basoma, naye oyinza okusiŋŋaana abaana abamu bo oba amasomero agamu mu bgo nga babaddengawo ebiseera ebyetaagisa abaana abo okubeera nga balabwako mu mbeera y'okusaala, mu mbeera y'okudda eri Katonda, naye nga tebakitwala nga kikulu. Taamu bbiri eziyise, ku taamu esembye eyo olaba buli ssomero litwala omutawaana lyagala kusabirwa. Abazadde, abasomesa n'abaana bonna olaba nga baleese ebirowoozo baagala okusabira abaana.
Chavdaga mantuwe kume katonda. Akasera kona oja kubo mwetaga. Yakfaduka na yaja kukuma. Oyinzo kube ila musimuno. Nga musimuno mwanga alira olia choya gala. Era onyo choya gala. Era musimuno weisanga boya gala. Nebukera kumacha, nebakuteka, nebakutadde, nebagama anti wafudde, eraba nebakungana. Akasera ako newankubadde wadofa na ganotia, akasera ako katonda omwetaga. Bana abantu bo, neba najja mu bungi, neba nakola byonna ebikoleddwa. Nenga tewabera okulu wa katonda wogenda obwetaaga ne tewakibala tewakirowooza koncho jamu sinkana ojamwetaaga mu mbeera yonna ne bolaba nti naina byagonzeza mu nsi yo ofunanga akadde newe kuba mutima n'ogamba nti nkya ngenda kuba siriiwo leero wendi. Ni wakubadde ngo laba nti embeera yagisumuludde agitadde mu layini gy'ojagalamu agambye nti fadullaha wekuume katonda ng'okola ebyo byayagala yakfaduka Allah ajja kuyingira mu nsonga zo Allah ajja kukuuma. Bwe banaabeera balabe bo Allah ajja bakutaasaako. Wekume katonda, ikfadullaha, wekume katonda, nga wekumira kumatekage, kwebio biayagala, nga wele kereza, bajja kogere bigambo binji, bajja ugere bigambo binji, mumbera, goa soka we dini, goa kola voti, nebera nebigende lirua, duacho kolecho, duacho chikola, oina woyagala ingirie musonga zo kubanga ya mara ebinene ebiremye. Jagala mba jukize nti obuwangazi bwangala mu nsi sibo ogenda okuwangala mu kabuli. Muntano ogenda genda wika nga tiwe mtu agira gama timunange kuliko na kulwa jo. Dweba kuzise tiwali agenda kusasira. Wala ono ingira yo ngo yine kola gane katonda o, obadde olabwako weetaagisa okubeera nga akulabira mu mbeera zonna kiba kitegeeza nti mwana wattu naye agenda kuyingira mu nsonga zo. Ikfadullaha yakfaduka yamugamba nti mwange owange muvubuka gwe weekuume katonda naye agenda kwekuumira oba weekuume katonda naye ajja kukuuma. Tojja mutayimu esembayo oyagala ingire mu nsonga zonga olaba olwaleero abaddu baagala Allah ingire mu nsonga zaabwe ne weebuuza nti ebbanga ly'omaze ng'otambula mu nsi obadde olaba otya ku bintu bya Katonda wo byabadde alagira obadde obikola nti nedda katya omusinkanye kyagamba nti inna ilayina iyabahum buli omu akole kyakola nechimenti jendi jemgendo okudda. Ikfadullaha yakfaduka nagamat ikfadullaha tajiduhu tujahaka wanachijie urunji agamat ikfadullaha wekume Allah tajiduhu tujahaka ojamusingana maso wekume kumateka ga katonda wekume kubiragiro bye wekume kwebi yakulagira tajiduhu tujahaka ojamu singana maso nibagama nti ne road block emu eno ya kubiri ne road block yokusatu nkambwe nnyo nayo genzo okujaboti ngabala ba face yo ebadde manyikidwa erange inawe erabwako. Mumbere nungi bagambo yomuleka iteo.
Wekume katonda, tajiduhu tuja haka ojamu singana maso go. Sawa zinuinzo utalaba chigenda maso, neemu wekume, alo jamu singana jogenda maso. Tujukire ntinze nawe, tuino lugendo, tutugendo kubeera nga tutambula, otagenda kubeera okusibula, wabule gendo kubeera nti lujja kuba wakati mukwekanga, nga buli ajja lwewunya bwewunya, kala atulimbye, kala atwebbyeko, kala akoze bwati, togenda dusibula, nere mwekume katonda, abantu banabeera nga bekuba ebigwo, nga bayayana, nga bakola ki, gwe gyogenda osubira nti katonda ojja musingana maaso, era ayingire mu nsonga zo. Wakati mukubeera nga obuuzi bw'ebibuuzo kajoyijoyi, weebuuza ebiri mu kabuli, Allah ajja kuyingira mu nsonga zo, oba ensonga naawe obadde musaale nnyo eri ebiragiro bye eri amateeka ge. Ikhfadullah tajiduhu tujahaka, wekume katonda mwana togena musingana mumasogo. Chavagamant idha saalta fasalillaha, nagamant fa idha saalta, nagamant wovena ngu saba, wovena ngu saba ebbanga yunna, wovena ngu saba ebbanga yunna, fas'alillaha berango saba katonda. Boberango saba webalo kwewale nnyo okusaba bitali katonda. Newankubaddenga onyigiriziddwa ng'embeera kunyize, boberanga ensonga zozo nango saba, fas'alillaha saba Allah. Olwa abasajja abali abasatu, naye omu yagamba yalinga asaba, yagamba nfala balaga liliyawma, sina gwe nsubira kunyamba olwaleero, illa billahi okujjako Allah, thumma bika n'oluvannyuma gwe. Ensaamu gitegedde, ensaamu giwulidde. As'aluka billahi, nsaba Allah. Ulida, yamugamba nti, yagamba, nagamba nti, sina gwe nsubira kunyamba olwaleero, fala balaga liliyawma, sina gwe nsubira kunyamba olwaleero, illa billahi okujjako Allah, thumma bika n'oluvannyuma gwe. Kibakitegeeza, bw'obeera osabasaba katonda, Allah akozesa bantu be, Allah akozesa bitonde bye, olina akuwa ekyebbeeyi nga naye mwennyini abadde akyagala n'agamba nkikuwadde. Bw'obeera ng'osaba, tosaba lubaale, tosaba abalongo. Mwimu abaddu abalina abalongo, oliagama nalongo tasaba asaba baana be, munalongo tasaba asaba baana be, asaba balongo. Bobeera ng'osaba nga weyawudde mu kusaba, beera ng'osaba katonda. Allah ngo wantonda, gwo ntadde mu kigezo kino, Allah gwo manyi kifuluma mu ntya, bukeera kumakya Allah n'atonnyesa enkuba, enkuba gy'atonnyesezza ng'ezze papasire kujja mu kizibu ky'obadde olimu. Abadde bayagayaga n'ensigo, batandiko zinoonya bajje w'okolera, otunde ensigo ofune omale ekizibu kyo. Bw'obeera ng'osaba, tuyige okusaba katonda. Yamugamba wange muvuka gwe, idha sa'alta fas'alillaha, bw'obeera ng'osaba
Twala ngomutawana osabe Katonda. Era musabe ngomayinti ye mugagga wabagagga. Ye mugagga ataina mukozesa. Ye mugagga atakaliza byayina. Ate ye mugagga okusigala webbanga lyonna. Allah fitumusaba nga ye mugagga wabagagga. Na kuwa mawani kage nga taina gweye buzi zako. Walo tendeza bugagga abali munsi. Kawona kutendeza bugagga bwabwe soko tendezo ya zibawa. Na wono na wanoli. Byomuna abeera nga mugagga. Allah yogitogerako. Bobeera ngo saba. Iza saalta. Bobeera ngo saba. Fas'alillaha. Ebbanga lyonna beera ngosaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kyana munana kawumuze mukaga fama Busoga royo. Programu eno eriwa programu dawa eyokumpinewa. Etugamba ombaka waffe. Nagamba nti Allah musabe newankubadde buguwa bwanga to. Twala ngomutawana obusabe Allah. Allah wange buguwa bwanga obwenga to wabuze. Allah ngo bugwawe nga tunga sibuyina. Allah nga sina kino. Buli kimu kyonna kimuteeke gwoteeke dok kisaba. Allah nakozesa mu bitonde mu bantu be. Idha sa'alta fas'alillaha. Nagamba nti wa idha stana'ata fasta'inu billah. Ira obeera nga wesigamira. Wesigamire Katonda. So yakitulimu kano ka kwesigamira. Naye wesigamiddani. Bobeera nga wesigamira. Wesigamire Katonda. Wakati mukubeera nga ensi etabuse. Ensi etandise okubeera nti simanyi kigenda kuddako. Naye owandiba nti ekiriddako kiribeere kirungi. Wakati mukubeera nga abantu besigamira. Tutandise okwesigamira bantu bannaffe. Bobeera ngo saba saba Katonda. Bobeera wesigamira, wesigamire Katonda. Tewesigamira lubaale. Oli omusingana ayambadde ebikomo ku mikono naye ng'ebikomo byayambadde bwabijjako teyeebaka. Era bangi mumwe muyina ensonyi eri abantu okwambala obukomo bwa lubaale. Wabula oba ogenda okwebaka. Noke nanika na komuchifuwa na kombulago na kono ukambala. Ibe biyokola sibi anzikiriza yonna. Teri yomu nadini, teri yomu tuye na. Asobola kube iranga wangala buatyo. Ngata tegede Katonda jari. Bobeira wesigamira, wesigamire Katonda. Wakati mkubeira nga tumanichi ogenda kuzako, abana tumanichi wagenda kulia, wesigamire Katonda. Iranga oine choko ya keche bei, abaso kumwesigamira Allah yabogira kumuswati alhamdu, yabogira iraba wangula. Buba wesigamira, wesigamire Katonda, ebbanga lyonna, Allah chavagama nti iya kana abudu, wa iyyaka nasta'in. Allah wange gwe nesinza era Allah wange mpoweyam wa iyyaka nasta'in era gwe nesinza era gwe nesigamirako ensonga zange zonna. Allah wange ensonga zange zesigamiza kugwe. Bobeera wesigamira bobo saba saba Katonda nokumwesigamira. Idha stana'ata fasta'inu billah. Beiranga wesigamira Katonda. Gwoteke dok saba. Gwoteke dok wesigamira ebbanga lyonna. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bebali bagenda omusuula mu muliro. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Waliwo enjego eyokumusuula mu muliro. Tujja kyako omulundi omulala. Ne Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yalaga obuvumu nalaga obweyamu obwokwesigamira Allah.
wakati ngoye gumazo kumibwa gubengeye malaika mugamba yenze malaika Jibuliru akuya malaika bonna bako chongama.

Abantu tukwasa ensonga zaffe nabo balina emitawaana gyabwe. Oyo gw'oyagala ayingire mu nsonga zo abeerenga kkumira ebyobugagga byo, abeerenga kkumira mu woofiisi, abeerenga kkumira gya kkumira yonna nga gw'okozesa mu mbeera zaagatta Katonda na kweraguza bw'obeera weesigamira fastainu billah, weesigamire Katonda. Kyava mugamba nvubuka ggwe waala mmanya anna al ummata, mazima ekukutya ly'abantu oba abantu bonna lau jitamaat, neebeekuŋŋaanya abantu bonna ala ayanfauka bishayin, bakutuuseeko omugaso gwonna oba kutuuseeko akalungi konna, abantu bonna nga beekuŋŋaanyizza bakwagaliza outweka akalungi konna. Yagamba mbaka n'amugamba nti muvubuka ggwe lam yanfauka, tebasobola kutuusaako kalungi konna, tebasobola kutuusaako kantu konna illa bishayin, wabula kyonna ekikutuukako kad katabahu llahu laka, okujjako ekyo Allah kyeyakuwandiikako. Abantu bano ne bakuŋŋaana nga bakwagaliza akalungi konna, baagala obulamu bwo busigalewo, baagala osigale mu buyinza, baagala osigale ng'oli mugagga, baagala osigale ng'oli mulamu, baagala osigale, ne beekuŋŋaanya abantu bonna, abaana bo, bakyala bo, baagala obeerewo oleme kubeera ng'ofa, bakwagaliza akalungi konna lam yanfauka, tebasobola kakutuusaako illa bishayin, manya nti okujjako konna akatuuka mu bulamu obwo kad katabahu llahu laka, Allah aba yakikuwandiikako. Leero osiŋŋaana omuntu muli mu bibiina eby'enjawulo, mwa agenda kuggwako, tuli mu bibiina eby'enjawulo, sente z'ekibiina zizinga za bibiina, naye ng'ekigenda kya tageti y'ebibiina ebyo baagala okwekulaakulanya ne banne babeere bulungi. Banno ne bakwata sente ne bazikuwa ogenda oguleka poloti naawe ove mu muzigo, bagenda okukuwa obukadde 8, obukadde 5, obukadde 10, nga mabanja ge waakalya gali mu miliyoni 11, ne bazikuwa nga n'abazaagala bazirinze ne bakubatyako mpingu, n'ozikwata n'ozimansa n'oziwa bannannyinizo ze wazirya. Nekitegeeza nti bo bakuwadde, batusiza oluwa lwabwe, bakuwadde naye tulina ky'ozikozeemu. Abantu bano ne bakwagaliza akalungi nga naye mwennyini okeeyagaliza tekasobola kutuukako, wabula ekyo Allah kyonna ekiyinza okujja ky'olabanga mu bulamu obwo ne kibeera nga kikutuuseeko okujjako ekyo Allah kyeragira ne kibeera nga kyakuwandiikako illa bishayin kad katabahu llahu laka, okujjawo kyonna ekikuwandiika ky'olaba ky'otwako kyonna kiba kyakuwandiikwako nga mu mbeera oluvannyuma nga tonnaba kuyingira mu nsi muno. Kad katabahu llahu laka. N'agamba nti wa injitamau, namugamba nvubuka ggwe wa injitamau, neebeekuŋŋaanya abantu bonna ala ayadurruuka bishayin, bakutuuseeko omutawaana gwonna, bakutuuseeko obulabe bwonna, lamu yadurruuka, tegusobola kutwako kyonna kyebakwagaliza illa bishayin, okujjako kyonna ekikutwako kad katabahu llahu laka alaika, ekyo Allah kyeyakuwandiikako. Abantu tebakwagala, abantu bagenda kukulwana, bonna beesunze, buli omu alina w'ayagala okutuusa, ayagala abantu beegomba okulawo ng'otambula naye nga toyina gw'oyogera naye, abantu beegomba okulawo ng'otambula nga toyina ky'ozzaako, abantu beegomba okulaba ng'otambula otukena okulya kasasiro, bonna buli omu

0: Mkali muna angetu ndo kwangero kebaza mkago mwuri za mwuri njewe china nomuna na katu wanezo muka agabu soga royo radio. Muna ange tundo kwangero kutegeza ntu na kolunji na kolunji wa kusatu na kwedo mwazidi msambu. Mwezo gwe kumi omaka gwe ibiri ama kumi abina muka agatu. Sobo ili kupa ngate tuka kuncho kona kola rino nesonga sema songa. Diri sobo ili kupa ngate tuwe tuika. Program de chino ndegiri kuminanda kitu nupake side by side Monday to Friday. Nduva ntu ili kusinzilo kupa ngatu tuweza kuncho kona kola rino. Busobo ili kupa ngate bucha bolonji. Tuidi nesonga ningidote ina kupa ngate osubu. Oruna kolwa lero tudata andika nekutekateka ife ya kalondozi nga tutuka mchitundu chao wosobo lukuba angate o wangali lakuncho kuona kolwa lero tudata andika na mdistrikti yebu yende tuida kutegera kunsonga eyo mvuka ya ganibwa ngali kunte nga galampiente tuida kuangero kubangate tutegereza ebintu binjino district yebu yende una kolwa lero Risuna ntwe sente babe byalo abali bakalonde babe idwafu nobugali bwe kote ino lido magomba laganda uloga so ero kubanga gafuna omugano we bagagabire mani okuva ku muloko mu central government tuda kujja ku district iganga abaire eibanga ebintu muzigiti engaito ne mikeka kya dachi ama 10 gamu ile ku basobwe ero kubanga ate bamugema wa Ivan Chiemba tuda subulo kubanga ate tutuka ku district ebugweri yao tuda kongera okwetegereza ensonga nga ili kutambula wali abali batambuza fake dollars basubu ilo kubangate bona bagomba mu obwala awa mga ya musa mdistrict ye kamli tuida kwe tegeleza omusa ada aba ilo mga igo musubu zina chinku esedi edewu sota omukamuni municipality ya gani iwa nga temaiwa na majambi ya ngana atero kutukewa kawe bamuto ula mbula mwawensi tuida kusambula mpala mpala tuke mdistrict ye dindo wa mwamisema timba kiro ofisi una kolo alero ofisi ya kaliso liso wa government eriku ido kuno nekereza kunsonga edili mdistrict ye dindo ate mdistrict ye ndao tuda kuangera kwetegereza olutalalu wagati womba kwa parliament ona lwoti baze PC ko tayini chi amani batwala sano tuliko ogerera ezidalaga mwine musota bafuse buli mwafukire mwine akabale mongaito wa second Hassan Junior Nda kwa ngedo kutegera kumfuko uwe miaka ama kumi abili nebili ea nuhiro obutua yetola mubula mu obwensi. Nduba busobo ili ukubangate bucha bulunjino. Fulwa usesobo ili ukubangate tiyama alikula msa kunchoko na kola yuna yongero kukubiliza nisituko. Sobo ili ukubangate ujota andiko lunaku ngokola ate ngokola mani wagati ndi zaidi mugabi. Mvasaidi daluka ndiwa ikumbia ndiwa nangaka mvasaidi dabu gonza good morning.
1: Okay kale zena kansobo ili ukubangate mbala msa kubasewe ni manyabo. Awa kile kuncho ukubangate mtuliriza zemtia Mwibali kubangate banange mulio Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Chirunji ino kubanga mnange Ate okera wazu kuka Waso kawasi za chimumu umo ikende Wa msaba asobolo kubanga mnange Akue miksa iranga ni uvo livo waka Osobolo kubanga tebu telefo Okolotia oso kawa msaba ku Oloni nsonga da asobolo kubanga ditambla bulunji Ya kurunga mikze miksa Waja wafu nesente Buli jojo joku loti ngofu na bakasto Mnange bakasto matote gira wajibava Walahi tote gira wajibava ojoko loti nga customer atu sao mnange chiba chisa cha katonda so mnange wabake ekisa cha katonda chukugwire ku customer yaida ogwanu kumwebaza ekisingira lera kubanga ati mnange chiba chikuru nokubanga okali mulamu echo ne chonko chosobola kubanga ati mnange osinzira ku wako bachibumbo womo weekend nti mnange katonda webale kubanga okali mulamu banji abali malwaliro abazira ku migere iwo tambula banji abalwa ira abatulu abatabona iwo bona buli kimu echo chonka esobola kubanga mnange bensonga kwasinzira kubanga tewe baza chibumbo womo weekend Kuncho kuno, tusobo ilo kubanga tetu njirao. Tujia kubanga tetu kutambuza as usual program. Bajeta, the chain. Olude gira kula msaku, niza ZB Tone. Omesada Omri Republican, omesada Webu Gobi mu district eye na mtumba.
2: Kali, dachika diwa zama kumiana na ibirine divide kusawa iku menendala. Do kuncho kuna kuhulu walero. Kutegeza antiabule dachika iku minamunana ukwere sawa iku minabile do kuncho kansubile. Bujire maiso kubanga bucha. Bukala muomuli so mulonja lituliza ngo sinzira mbitu ndo epitali biansa. Mbondala tuidie tulingirire ensonga nga udiri tambula monda muiwanga Uganda nikulio kuiwanga Uganda tujayo tuajama iso kubanga tuongera kwe tegeleza ente kateke ditali dansa mbondala niza tubai megodi from sano diwana lina hivi muigombolola liana wanyago muisaza liabuza ya mdistrict ye kamuli musambe chikunta mje mkole luna kuluwa kusatu waba singa mwalimu endoza nti luna kuluwa bisirani ayebisirebisinga muka makatonda na jama maiso kubanga agereka bulirucha luchana gande so mwenigile monte kateke yokola katonda idaja maiso kubanga yongera ote mempende doba gabirida obula mma busubula kubanga buchuka pake sawe bile doku ncho kuna kuluwa lero katuongero kuli ingirida embera ngabu elita ambula kasatuvano kusaga ibiri programu cheso chebie mzano no mkulu jakubu ya tesa ingira opa kesawe isatu watu gira galifa musike yebie mzano ikiriza tujema iso kubanga tuongera okusimbula na ukuli ingirida ensi ngabu elita ambula mkagwa we kumire kuredi yenu.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakika ebulayi 16 okuwera essaawa 12 edokunkyuko onaku olwaleero ikkiriza tujje mu disitulikiti eyaiganga ewa bwana Morishid Ogwanga asobole okuba ng'atukobera ku mbeera nga bw'eri itambula mu disitulikiti eyaiganga kunkyo kuno ensonga osobole okuba ng'ogitegeera mukago eyeekuumire ku 88 akatoneze 6 Busoga Royal Radio. Yes, bwana Morishid Ogwanga.
2: Yes, wabakulu.
1: Wasuzodia sebo.
2: Nasuzodia kala mubalata, nasuzodia mke wa sebo.
1: Alhamdulillah tukesisa, tuzira tabu.
2: Mwema lukua ereza hapa soga.
3: Yes, sebo. Kati ime tutereire sebo, ntende.
2: Katonde, kisana itende tupimu iliza.
3: Amina sebo.
2: Nkiaka kwa zikechi ya mchovu la muo kupa nga tukatenga, nga tukalumia watu inga.
3: Yes, sebo.
2: Mbega kyo uwa uwi ila uri za vechi na nomina na katonezi wa muka gabuso gario radio. Kaptandike o katuiname katufo kudaro tunaria katogo. Oruna ku oruwa ibi oruwa vise.
3: Yes, sebo.
2: Eri wa mkuro ya geme iwa nga alige zako kuja mesho mwaku manji ayibi engeito kumusigiti. Omukuro wa mwaka sadam wa wanga ina mitundu ya buri igo.
3: Yes, sebo. Musidamu sadam.
2: Musiramu.
3: Otio?
2: Awele yeri mbika anga kiyela ida kusala aye ngomuze ngomuta guwafiva anga ito. Ngari inda panaka jira masikidi okusala uwaka ndikira okusala.
3: Yes, sebo.
2: Yede akungani ya mdele taze.
1: Ya tuwale bibie.
2: So muna ena kudomu hidi vana.
3: Ya
2: sobo lukuba kiyabede anga ito ya tambula na lukumberi ya bali kumutambuli kakwi.
1: Bali mukenga
2: abatali mu musigiti bagenda bevuzange nge ita abantu ba complaining nge to block musigiti nge to dijaga kumbe ngo basanga mu yegulira omuze alonda mu wenu je dina tumbibwa
1: akole business
2: aba ku business aba ali ko la umba ba kula mu dina tumbibwa ngafu na wadi tanga jantana
3: sada mabe rasubulanga ito babe rato atola odino dakagwirawo
2: atono na kaguya wendoe edili kumasigidia uwe nungiru njida anundamu
3: otio
2: so muna kakati kuro wa mutambulio kagiri kukagiri batika mishu no kubati wa mvulia nga hakuni chwa watu lukuni teleka mema la kunche ya jia adikana ayo nga kwa hindi ntibuso kawe yeti na atina ya tu walo ndo hile ya kwa hindi kawe raditunda za chikome kwa ntono kubaira muzegwe nda ama iganga ya jako kujiri ya jako wandi ayo nga mission ya piba nga ito mumisigiti
1: nga atambula mumisigiti ya jenda ulo
2: atambula mumisigiti ya jenda ulo leo kwa kumasigiti takuwa ida aja kumasigiti madina kwa kumasigiti madina kuzi aja kumasigiti jami ya
3: seo kabizi nesikali yao kalifu na angena kudino
2: kabizi nesikali yao kabeka funakira lu
3: otio
2: so muna pita kwa mungu wa wawele nga hile nga ito hile na kudono isi damu hile kwa moku miyana ya so muna kubwa kiavuni ziuga hile kia meli yake hile kusifu ya zuka kati nga ita wala hile ya adika nanga hile hile anga hile adikana ya kukiri
3: wame mwini shidi
2: hile wangisabu
3: buti ono kukemeba ya geme ibu hati ya
2: mbaga kisada mkuto lawe nga ito wata wa supply izi mtuwele chiyo mwenge wa kumusigiti wa rengeto nga tulikusala ayo kata na tawela kumusigiti kuja kusala
3: yesebo
2: hile ya hapa kukumbari amukenge kukutu na matrizo kusala ya na idafalo uvo inuma
3: otio
2: mbega kisanda muka na ubajiru kandiko kusala ukuvu na moku na nevi sige ye ya hile ya kandiko kusalo ze mjite balo na mwenu njiru nji mbega kwa ya marigizo mwini mwini ya tambla kwa kati distance mbega kwa mwini ya mwini kumusigiti wa ijenga ito
3: olo kusala nga ibeka
2: kusala kwa kwa msa mbuku mwini anda u mwini za wei vienga ito kwa msigiti za mwini sigidi baku bila vio kwe ina isi mbeda kwa mpiki ula
3: nevi zibiti bie
2: nevi zibiti bie
3: yes sebo
2: mbega kwa mwini za gandhi olo wabule hiyo si sewe wabule owe wabule mwa tekeke kukumane na itanguja nga mdisipaliti hiyo wabule nguwe weta usi mani
3: mwembi
2: mwembi Wizimani yakoze ekintu ekyewuunyisa abantu
3: bwe yakozaatya. Yes,
2: yateseka solusisira lw'ebyobulamu ng'ali kwambibwako ababuda busoga development agency ngategeka olusisira lw'ebyobulamu nimukulu bulagala mawazi bateekateeka okugaba emiti aye mugabi abantu bafunye obwidandali buli kumala na kutankungo birodi abantu bakumi nti kyandibeera nga kireetebwa mukulembeze oba omubaka wa paalamenti
3: timwembi
2: naleeta ekintu kino aye nga mwembi mwana musoka bamweta Wizimani neyateseketesa olusiisira lw'ebyobulamu sa abantu bagaire basiimu abantu bagira maiso n'okuba nti bebaza omwana oyo ekintu kyeyakoze nkisokoleka mutiitiizi.
3: Yes, sir.
2: So, are you aware? Hmm. When you get the conversation, what I'm doing with myself. At when they know, era kubati ndeso iso kaku disa kalondo zimemari na vugaka.
3: Kali, mtu wa barisi, sir.
2: Kali, sir, basi ngao busoga fumbwe, busoga kusana na mali.
1: Kali, tu yanziza bwana Mulishido Gwanga, ensonga. Edo kuiwe nga ito kumizigiti tukuze nga tuchuulira
4: ensonge edo kuiwe nga ito kumizigiti tichiri tichisoke ilao
1: tichiri
4: kumpi, kumpi, chiri kumpi pa,
1: kuhu, Uganda yona yona
4: era ena kudino echisinga nokwe unisanecho oli kusala idini cheriliyo lina nga abasilamu titu kaleka nga ito kuruya nga ito titudireka
1: kuruya ditegwa munda
4: tungirane nga ito daife tutao lero obuvera
1: mondao mukasonda
4: akavera kabao oba obusawo sawo akavera kabao oidane ngaitodo wato la akavera watamu
1: waingira
4: ngaitodo
3: olisi tuwa mwatu bada bubokisi
1: kwa wala haba sene mbi haba
4: sikaitarezi ni munda mmadala gaba because mbuli muziki tigubama mmadala wote ngaito so mwakungi ya wajia wadita mbudala o ni mbudala omo
3: badisunamu
4: baida mubadi tolamu era ndi kukobera nze twalinga kumazigidi nasuru ebujiri yao aye nga tumalosa ala tuwagolola na bigere aye kitu sabomu ibiyo oyo tumugemeko aye katona demo mutuwa kisoboka nokuba ngoyo iga kubaba ila ali tukobera oyo
1: nti na yeda ngalaba iba
4: adile tawa ebujiri aida ne ebujiri kitegeza yakola ki
1: yabala iyo
4: nze bandi wako engaite mirundi ngesatu
3: kumuzigiti mulalago
4: kumuzigiti mulalogo naida na agolola na bigiri kabiri nogundi naida na agolola mubuguru wero obwo muzikiti so ensonga nene
3: aba mubuguru wala bifati buri na gansu apo nini agansu
4: na buri okwiba muzikiti chintu ugwo musango obo sobola agwira wa mukama wange
3: abazitwe besinga tweletere bikoli mubona omuntu nsikubanga dubyasa batabye tetaya nukulwa muntu ekulankula na yalo bambula mubula bwa demochuka ayo kukosa numba yekalu ya Katonda okuba muzigiti oba muchacho oba mwisinzizo lyo naliona liona okuba
1: mwe chikolimo
3: chikolimo ojo kwa galani mubaka nimakanisa ati beba mwe form ati babantu debati ya mamu oli yeida yeiba mwalutali oli yeida yasula kateni damu kanisa
4: ndi kukobera eri ebintu ngati bigwana ulira ngo muzigiti guli na kamera da

0: nti osobolera okufa kozira sente
1: bwe kiri adola badete
0: so osobola okupambana wapambana ngoloza mbusimanya because ayo osobola kitufu ino osobola okufa kozira sente because weno ozise ku omuntu ke yafanga mavu so kyokopo kyovobona ndi wetu batuli kusaba tusaba nti Katonda tusaba otuwe kuno kudunia otuwe ni kwa hera aya asobola okukuima kuno kudunia
1: ya kuwere mwigulu
0: definitely
1: Ezo kudivulenda kuba mondogo zako ati nze mpangala ndimu gaiganda ngira kina na ngalimu
2: ampa ku dunia yampa ni kwa hera
0: byondi anti kati chovecho obona obone miti magwaban ogwabantu ife tuikiriza nti actually omuti magwa ogwa ife gweta agabuli kimu aye ngate tichisoboko chidi bulungi nti osobola okwenda emotoka akoba nti emotoka kenjifunye leganje kubasi oba engeri jefunye ne sente kasto bifuna oti ye lwachi kambe ko mukulembeze wakoba nti leganje ne simbe ko kubwe mp oba oyende waka wabe walungi obene enu mbanga ya kalina obene emotoka obene gali obene pi aye tichisoboka
1: obene okuyayano ko
0: echo chona cho buli omwachi it is very impossible so
1: by the way edini ndiye kasi zete garanti liliza ku Katonda busilamu Obusilamu omusilamu omutufu Katonda bwamuwa mali oyenda toyenda alina okujiza zali omusada gwendidi lidamu atukiriza maina gwe kwani mwenta yende ino but azedi amshua story nzoba yajulirako yakuba yengira ekibuga ekye Kampala ngazira China ngaina koti yengira ngapota batuka ku kiseranga muzigiti gwe guli abandaga emiliyoni 10 wallahi yageme emiliyoni 10 ya disika banka yakoba atabo muzigiti mutayogera mutiniza yasasuire nzendi kwiriza Katonda kanga Allah kanga yande tamuchibuga munonga ndi kubigera
0: yale zyo wetu gaba bwetu lino okugaba
1: miliyoni 10
0: omuli yawe gugaba omugenda gutakola
1: gutategera
0: ee mugenda gutategera
1: miliyoni 10 ya digema yakoba atizendi kusasula iba
2: ya muntu nga bwagabiso omuli ya no mugoda yenda gutegera
1: ndegera gutegera gaka ari
2: nange ese no
0: na kabina ndegere
2: yenda bitegere
1: babale babafuri be kiroze cyo kuwe kumye itano asoka akobera abantu
2: zeje
1: njya mu ayi itano
2: oyo ni nzamuwa oyo ni nzamulisa
1: ade bwo asingoti ari wo
2: erate nunji
1: baba na uba pale buta uri muraka
2: ezati bali
1: ayi yosoka ge woniem Oidi nga nimu idini ili haba lokole tuli langa yoku yali agemi ya milioni na ila habiri Nchaisa suri ya bantu ibanda
2: Baliyo haba zimba na makanisa
1: Balimu
2: Yes
1: Buti nika hankowele Kaya busida muki suikawo
2: No busida obona Nsonga dino kisinzira muti magwa muntu Tibuli musida muti akolecho Echikolewa
1: Kaya mulimu na babi
2: Kisinzira kumuti magwa muntu Nze tubai mewemba na haka sente Tiki inemesa kuja nalina hivi kubandi Beka nise nengeri jezira kukalanji kanjiteku
0: Chochi soboka
2: Kisinzira kumuti magwa ange
0: Nse tisobo la kubandi mkanise zira Because itetira ino kuangalira yo But ife no tutola chibeta zakati lfitiri zakati yeyo nti obanente obanente oba 10 oba ofuna akakaire otole ku emitwalo ebiri kitundu oteyo obo kitegera ngato yenze kubanga aye mpaji ya busilamu era woba kozira tetiteka nti okoleche
1: Owe
0: otole mario bati oku obo oline ente 10 otole ku ente ngaditia
1: ndala ku ibiri
0: otwale buti asebero ya gano mtu ke arobi
1: nzo wali waduzi twali ku stage twali mu town yawe na mle sawa sade glory ndo limumbozo leya very akwa nane kuno mtu we Kenya konze chi ati omsadango mwalabu akobye
0: noni agawo mtu
1: kuyisa baba chendi ku Angkobi ati azimine mzigiti ya Uganda alikwenda Zimba ku Kenya mzigiti batinga muntu ati aba nanga Uganda ajue ile ino era bamaliza bafune code leongeti code mu Kenya nga bali jazimba ya mzigiti yakwa ati nzimine Uganda mzigiti Kenya tijua nga ku mzigiti ati simufune ku kwe chifonso bole kubanga Zimba ku Kenya mzigiti
0: gati obono obuzibuka yo bulimu echo eri abazimbe mzigiti nga ba muno actually nga ti bagaiga wabulanga babitira mu bantu okusoloza emizi esente domi de mizigi
1: nga ba basoloza bagalabu
0: ni muno ni mwife nga ye ekigendererwa kyakubanga alifunanga
2: enda ulo
0: enda ulo
2: mlozanga mti alikuyamba kumbe
0: it's very okay kubanga era na soloza sente musilamu ayikirizibwa okufuna ku bikodi zinaemerere mberi ya soloze aya ateri ya bagufuro mugano nga we yagana akabiri ya alikufuna muno okusinga
2: no kubasinga
0: ategeeta tayo
1: ekizibwa akibala mu business
2: kale kaje wa bwana Jamali sabire mu district ye buyende yes musilamu
3: naam
2: oliotia mko
3: ndibulungi mwisuko obukere assalamu alaikum mara

0: kale dachika edo za makum ya vina msambune divide kusawa endala eyo kuncho kuona kuluwa lere isu kayo mauli la gensonga mukagwa ye kumire kuchinana na mnana katuoneza mukaga busoga royo radio tuidi ene sawa esemba ya program weno because kufe sawa ibiri pake sawa isatu program wechesu chevye mzano idakuwa itandikira uno mkuluja kubuya tesa uje maiso kuba ngote geira galifa mwonsi keyevye mzano kansubire nsonga dirita mbla malida disana ali tufunango sinzira mbitu ndo vitali ya nsambonda la district sedenda uleda busoga ne butuma kira mwebali kubanga mliyo kansubire mlikuwe teka teka okujia kumirimo msubulo kubanga mkola monte kateka yu kuno niyaka bola monte kateka yu kuchusa kumbera jetu wangarira mnizo msano tubaima Godfrey mazo kubanga anti ama niba nange Stella mstudio zokuli ya ZB Tone ni zaidi mgabi msubulo kubanga tuongelo kwe tegereza embera ngabu edita mbla kuncho kuncho kuno jama iso kubanga onige isimo wangule kasente ngobita mkazana kabusoga royo bingo star ibiri mwenda msambi sandala hash nente kateka yonka mojo kubito kuangula kasente ngoka aliva waka so tandi kabuto kuzana embere idata mbla maridadi sana star ibiri mwenda msambi sandala hash jama iso kubanga onigama pensa kukumi ibiri donka weda kuangula emitu wala ikumi emitu wala abiri emitu wala satu na emitu wala tanu mkagwa alita mbla nifei wambetinzi wena nongera okuzigirira Boom Sports Tips yojofu ne mpira ejijoku ya mboku ya kasente weekend mpira jirikuira so na kasero subula kubango utandika okwete kateka ufune mpira osubula kubango wangula akabola.
1: Okay kale zena kansubula kubanga malamsa kumulu ndiyo gondi inti masemti ya mwebali kubanga temwe kumira kweno chinana na mnana katoneze mkaga busoga Royal FM radio etuka buliwamu busoga jevo kutoka jekanga ngatine bitundu yomu lirano jama sino kubanga te etukayo radio abantu kwebali kukubira masimu nga abandi bava kumbaku bibakiri benda kabiri ate kwe enseno wabala ticho eno kubanga toko la eno kubanga tui ulanganife wijasi kubabu wa simu wano osuburo kubanga tui ulanganife haya te simu eno jetu kuwa tiku kubaku isimu kutesa banangi banaya baulidiza baifabaru unji mutu ulidize kuchino kansabi kubanga isimu ya kubakerele ku reception yao ayo joku gemu umuntu wali kuogera aliku hati neze kubala musaku please and please and please mukube kusimu eno nga tulikujiba wa tine ya ukute seza ya kubuliruna kutu kubanti business obo chitegera simu mjire tena nukubanga baji switching off wakubanga osobologe mama simu ama kumiyabiri ae nga kuliku ama simu nga mnana nga kubienga zaache gali kuenda nga jasi gali kuenda akubanga ate mbugate kezo uko simu tine ya studio line atiti ya kulamu kiza kubantu kuba osobolo kubanga ate mnange oyogere nsonga e kulete isa obo chitegere chintu echo so 0 msambu msambu 0 anana ibiri atanu ni kuzuru msambu ina msambu anana ibiri anana msambu msambu na ina eranga luachi tukoba nti ni maina ganabili didi yango tegera nti ya business tegeza kusindika kusente osoboro kubangate yogere chilango chiba chuandike ale ntusoboro kubangate tukulangira ensoga dongero kubangate ditambala bulunji mkago mulunji auleliza ali ku radio mwebali kubangate mulio niza ZB Tone omusada mwene omrepublicani omusada okuva mu district eyena mtumba kuchalo chene echebo gomimo LOC jebe itakotoli
2: Kuyala tachabazinga ichinana nomuna na katolezo muka gabu soga ruyo radio tusawele kuwa ngatula msaga jife mwufu nzoi nzoi jete sembayo ya program decheno ndega una kolunji wa kusato habayi kule tuwale bisira ninga mliwaka mugwana salambi kwanga umuntu ana asobolo kuwa ngate akola omukisanga gugo umuka makatonda ni muka moli moli mnangu mwana asobolo kuwa ngate agubisa mugwa asobolo kuwa ngate kukutuka kuna ikisira habako zitisobolo kuwa ngate tufaka tutakasente dinobu ile tudatibali la miaka hata mnangu tutadua space ya kuwa nga tete tulumbuka kusabodo kuma nga jetu tandika oluna kuino nende ino kuma nga ndogela na bantunga omuchala uoli oli supportive weli omwami wakoba atitunde iduka tuotola msente na usindikila abaribwe oli kutunda wekazo kuma nga tete ozimba omwami wo no omwami ali supportive weli omuchala nti omuchala nga banga alimumbele yo kusomo zebra you stand with her yejone jikazi ze kuma nga tete chabufu nani zipo program de chene undegere tudane bintubi njiweno kusabodo kuma nga tete oyongela okumanisibwa omulimu gadulina omukulu nenda gano jaduli na ifenige kuongela kumanisa nsi weli kusawolo kubangate hetambula na kuwecho cho wetaga echi kuongela kuwecho kusomesa echi kuzimba te kotelenga chida kusanusa osobolo kuwa mbula mwabulu nji ogo kutambula na abantu haba manine ndo kweba zabali tuliza nga kumidala jachapa timuli mutaki simuli mbu uteri nange webali waliwa abantu bange bali kukada galodi ya sedi debu wengao bandi wavunga kafa kuplay di banko wali kuambuka waliwo kuni findo service waliwo amakesi
1: kadaga road tine jaho isomero area kwa donai
2: yes kati waliwo ku waliwo kuvuka yes kuliko amaduka bichi kati emizige giseme ngo lukamuka kuliko wali amakesi watu ndaliwo findo service waliwo amakesi waliwo mwala akola mukuba nditali
1: enze akola mu makesi
2: akola ku findo service wokolo ti atumbula ka radio balega ni bana ibe no wansi wabita kunga batumbuire bati mbabita ku otitibe idina ka hamwe balokolo bulimo kunjo kolo alero simye na kuba kambende zimunange una kolunjo loku satulicha bulikola Allah kite mu baraka chongero kubanga techwa kirunji ino sente ya riziki ngoso se kubanga osabira mulimo gume wajifuna chongero kubanga techi kola makulu sente yobukulu pya mnange echo bwibichi damangu era cha jamangu tojifune mu kirunji ndi zaidi mugabi mvalu kana vaikumbi andi wana waka mnange mva kuchale che bugonza bekatajiria godi fulanku bakama yankobe kiserani chine kitufu jowereza abantu baluuka north
3: Ino ne ntebeleza yobwire wano mu program oludegere the chain
2: Nkale kwera tachabazinge china numuna nakatolezo muka gabu so garo yo radio Muna nge district edinda hechibu gani mchalo na kolo alero Tulisubiro kubanga te embele yobwire idaba anunjimu Kwabula ebile libi idasubiro kubanga webigema moko Wegana langa gali yokuto onako emikisa jama diga nukuto na kolo alero district edo gibile ana kuchikumi Ebi wagato webitu ndwana nebitu ndwana kaga kuchikumi Gana bagatonye geidaba moko kubu watuka okwe iguru district edinga Gamuli ni bujiri kote ni mayugo na kolo ali mwena igulu idasobulo kubangate libamu ku kwebile ino musa na goto yetu kufa kumadi wabule sage digo igulu hao ebile ibi nobi ida kubangate bila goma ni nubwa madi okubanga gato na district ifenu njeru kana mutumbani kaliro imuona kolo ali mbele yo wile kumbi mulijabi tamundale yo mbele yo wile ida kubanga nunchino ama adiga lisubilo kubanga idato na kwe saga ida igulu igulu bugweri buyende nina mayingo mbende mikisejo kufa na ama adiga mikisa mkaga kuchikumi ona ku olwale Pero...
3: Ino ne ntebeleza yobwire wano mu program oludegere the chain
4: Esa weno mu program oludegere eba tusibwaku
5: Chadala ni KCB banka Kabili ya ize mumani Iwe gula wakaunti yo Obatayo sente Okusobola Okuchizobu yaka Ofuno mkisa Okuangule bila bonga Airtime Data bundles

0: okuva ebuvanduba ebugwanduba mu mambuka mu maserengeta n'okwetooloola ensi yona yona gano namakuba ag'ensonga wano ku 88.6 Busoga Royal Radio onde ku mwoyo gakutuusibwako
1: KCB Bank ekolera wansi wa mateeka ga Bank of Uganda Centered at a customer dikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutuka kubukaire ikumibulambirira
2: oli otya ye mukagwa mugonzi agiye kuumire ku eyo yise bantu kyabazinga wa Busoga 88.6 Busoga Royal Farmer akasira nakalagane mulindu akama kuba golimya olusoga esawe isatu edo kunchonchon ndi musadda muva bugweri ya siri Ashraf Waman lekanga kutuse ku mulwa yise bantu kyabazinga genta ndisi nago echanche eriona ku lwayo ne police okuvwa ku bitundu bire bya district ye iganga mu isaza lyise bantu yeri ekiguru eka kaisani geta ndise bulungi okunonenkereza ku nga abantu abefuye kyebatali okujja maiso okutandika okukyusakyusa ebiwandiiko abaana kwe basinziira okusasula bulungi esente mu bank eya Stanbic Bank wali kuyitendekero ly'abeevu abasawo eriya Lubega Institute of Health Professions mu butundu bw'eiganga oluvannyuma lw'okubanga essomero lyagemebwako obuyinza okujja maiso okulipoota ensonga ku kitongole kya polisi nga polisi ekakaisa nti eriyo n'abantu byavuniza okugiyambaku okubuulikiririza ku nsonga eno embeera ey'obufere n'enkosisa abaana abawera ekyenda n'abaziira ab'endawulo abayidi nga bajamaiso okwemulugunya kyokka okusinza ku mwogezi w'ekitongole ekya police mu bitundutundu ebya Busoga ey'ebuvanduba afande Michael Kasada agakaisa ngeri we bavuniza okuyamba ku kitongole ekya police okunonenkereza ku mbeera ey'obufere omu ku bavuunye era abaira akulembera mu enteekateeka eno Mwesiga Joshua era ng'ono erisinga bungi alipoota edirambika bulungi nti banka statement said singa bunje dabana dibere jamaiso okuba mu maina gago agamwesigwa Joshua chokanga police kakaisa nti okubulikiriza bunje ku nsonga eno kukajja akasira kampigano mu maiso meka Saddam avwa kugidizganya ni muri shidio gwang
3: Eisomero lyalo pa ensonga dino polisi nga kikoebwa nti abaana abamu ku basome baaleetanga banka slip nga liraga nti mu Stanbic Bank aye nga ate tintuufu era nga ddaali nga maina ga Mwesigwa Joshua nga nadibawa eyali yeefuula omu ku bakozi aba Stanbic Bank kitaali kituufu okusinziira ku kwemulugunya abaana 9 n'abasuubiza okuba nga baakosebwa mu nkola eno era ife olwafuna okwemulugunya kuno tulatandikira okunoonereza basatu ku baana bano abaali bakozesebwa olwedde baatwalibwa mu geda amateeka n'omusanvu kajja mu maiso eyo abasendasenda nkubako baati kasitoli sasulayo sente nga tukuwa banka slip eraga nti omazeyo sente olwedde mugeme yena yageza kukulumuka emyezi ebiri miramba aye mugema ali ku polisi yaiganga ekiseera kyona kyona wakutwalibwa mu mbuga edamateeka abandi bona tukaba noni balooza nti bekwese inaye tuidda kubafuna
2: abazeera abakeeremye okuyizaayo obulungi akaseera kampigaana abaana ku masomero agenda lukyoka ng'abaana mu bitundu biri ebya district n'amayingo bakaali mu birombe ebya zaabu abandi bwe bali okuuma omuti eri ng'abandi bakajja maiso okwerimbika mu nteekateeka edda okuvuba balabwirwa akaseera kampigaano ng'ab'obuyinza bakakaisa nga bajja okutandika bulungi ebikwekweta okuba nga bajja maiso okuvuunya abazeire nga bano abalikolesa abaana emirimu edda ekintu ekikulu omu ku lw'assistant RDC okuva ku yafeesi y'omukulembeze oyiganga ina mayinge yokabalu faishal ebigambo bino avabi tukaku bulungi mu yafesi yengalo nsaku ne yadiyo yaisi bantu bazinga akakaisa novunire ebikolwa ebyamadini ne dikirize edenda uru edo kubanga bajamaiso okusimbira ikuli ente kateke yokuchinga ebirwire government ya kune yewanga kuyatandika yibwava kweyo ngebita mu kitongole ekyensonga nebyo byobulamu ebigambo kamala byavutegeza ladi yeno ngasinzira
4: abana emirime yitatukana na myaka jabwe mate katika chikiriza omuzaire yena anaaleka okutwala omwana ku isomero anaamuwa emirimu egiswika emyaka gyengaaka ali kutuukana nakukola mirimu egyo omuzaire ajja kuvunaanwa era kawoni ng'akasembayo nti abazaire tuli naabo please the local leaders mubaripootinge tube nga tubahandolinga bulungi tufuna omwana oweiwanga ajogasa iwanga lino nga ti baana balemeire wansi wa n'abalikozesa abaana bakikomye bakuleetera omwana mu kirombe nga mwana muto toyikiriza okukozesa mwana akaaliweza myaka 18 mu kirombe kyo oba ku mulimu gwona abaana basigala bakali mu buyinza bwa bazaire ezira idiini ndi kiliza kudemera mateka ka government tuida kujja yebali mu bulungi tugema abana we bana abaluye mu bulungi tuida abagema tubatwale mu mbugeda amateka
2: abobunzo okuvuga ku district ye iganga ni lola balingirire nsonge debyobula mu yafesi ya DHO bava kuvayo balaga obwira likirivu kweyongera obunjo okwebirwele bitasigi babusigibwe ebiyongere mu bantu ababulido okusinzira kuli ali kula kasira kampigano nga DHO owekisera era nga nole okuvuga ku yafesi yensonga debyobula mu kuvuga ku district ne iganga ekiguru akakaisa nda kasira kampigano kyetagisa abantu ababulido nga batwala omuwatwa omwagaanya okujja maiso okwekebeza bulungi ebirwaire bino ebifuuse keitira mu mboozi ya ladiyo n'alaze nti ebirwaire nga kansa ekimba ekya sukaali n'ebirwaire by'ebirowoozo n'ebisinza okusa bulungi abantu ab'endabulo abali kujja ng'ofuna bulungi obuyidandabi ku isipatala erya iganga mainisipito lye baakazaako erina kavule omukulu kampegano ali kulanga DHO w'ekiseera muweereza Kalim Muluya avabi tuka kuni mulushidi ogwan abira mchaide kubulungi muyafesi ye ya tukubira kasira kampigano wera likirivu obuliwa kasira kampigano nga chino ngoiza nga wali obulungi obwetaavu eri abanansi abayi wanga Uganda okusha iranga masupata lagabwe okwekebeza ebirwaire ebifuuse keitira
5: kamuntu wajomu tusamu ilu aliro nga wali mkubee bida angontia ikirwa ili cha pressure cha ninyino obali na sukari ayo nga wairata ambulanga taiti ituandwetu idumbira ino okujja okwekebeza apo ebirwaire nkani kye twandiyese medical check-up kuba bwojja mu basawo baba okobera omubiri we gwemereire nga bawe ekitali tambula bulungi mwabanga mufuna amagezi ng'ekiseera kikaali jiririra kutegeera ka sukaali kemereire katya oba olina kasiko seero oba ozira kuba ebyo byona byona n'ebitamini ng'obulamu obulungi obw'omuntu obanga obitegeire niwe buba musuuda wategeera nti ndina omusuuda obanga kuzira mwidumbire ina amalwaliro gaife tweedent services edili malwaliro abasawo ba rede okubanga baba weereza
6: kuwachina anomna na katonezo muka gauso garuyo lidyo nizemu lishidio guanga mdistrict ya iganga
2: isuka yeino ngobizi za kukumba lieka alimbera ya kusubira no kutisibu kwa manyo kufuwa kuchaleche vulungu liye chagani wa mwigombro la eriye buyanga mdistrict ya bugwiri mwisazari isi manducha bazingeri ya bugwiri ya yuruvu inuma orubu ibi ufu sekitira nga gasa adami gali kujanga maiso zinga kwebyali ebyenda ulu gali kebintu ya bantu nga bibibwa butimpe gameriyo amaka gali kunige bibumba kasira kampigano ag'omukulu ndote mwesigwa nga abazigwa balumbye n'ebyambe ebyabaire bikambwe mu bwiro obukyesona ku lwaleero okujja okwetegereza nga bintu kamala bitwalibwa kyokka nga tuviirireyo nga bano bagire maiso olumusibwa okulumusibwa mu masupatala mu gutuntundu ogweno okwidandabibwa wabaire ng'alonsa ku ne radiyo eno ng'asinza bulungi okuba ate ng'anyiga ebiwundu kurundote n'abandi ndi kubakulembeza abogutundu guno bakakaisa nga obeetaaga bulungi ekitongole ky'ebyokwerinda ekya poliisi okuva ku ebugwiri ositukira mu mbagirawo okutaakiriza abantu aba bulido
7: nze yatuukibwako obuzibu obw'omu ebyokwidda ewange obwire bwalera essaawa 8 bwe mpulire ng'ali kuluya n'asobola okufuluma n'omukyala wange bwe tufulwime omwibi abaire n'ekiso n'emagalo abaire mukambwe ino so twambalagaine naye yasala mukyala wange obwala nize yamufumita ne kifuba nze yanuma yansala ni mugongo zena so obwire buno tuyana gaire naye kunkomerero tujira okwikaikana nga atuswise ku yatulumuka ku yatubulaku aye obukyaire kunkyo nakanti kandeeta embwa wendeesa embwa yatandikira wetandiise evira awo yatambula yatuzula enkoko edda mutunze munange ebeeta munira so bwezwire enkoko edo yatambula yajyawo mutaka munange bamweta magumba tenda ate nga yakakivaamu akali kubita wiikisi ibiri nga erembo yali yakajyewuwe nga n'abakyala amaze okuyibwaku enkoko era yina yaleeta embwa erembo yamala yajya ew'omwami oyo
2: kibaire muzamiro ni sentebo w'ekyalo ekyo mukulu nsaaku ne radiyo eno yayise bantu kyebazinga eyinongoire ku nsonga y'obwibi obufuuse mana abaliwo nga kyokka n'ali kuteeberezebwa okuba ennuma w'obwibi obwo magumba tenda yeena avuunizibwa okuyambaku ekitongole ekya poliisi okunoonenkereza ku mbeera eyeyitemu erifuuse ensonga n'embeera ey'obwibi
8: abantu ab'ekyalo kino okusingirala abavubuka n'abasaadde abakulu bakiri banange mwego okukola kubanga abantu balina obulumi omuntu gwe banaagemyaku edda kumulamula bubi ab'amateeka banajootuuka kubanga kubanga abantu balina obulumi bw'amaani nyinza ali kwogera nga kiya pasoni yero si wanu bakandi bewanga emirundi ebiri bayiba n'abakyala yena bakamuyiba emirundi ebiri nga bamuyiba enkoko amuyiba n'emwani kale nkubira omulanga banange fubekuuka okwekolera mwida kwereetera bizibu mwida kufa nga mukaali.
2: Akusakiri mbozi unawe ifechi mba Ivan ndikiriza gabu tigunga zingiri zingiri kwao afumvuwe weino mpuruguma yobugana isebantu chabazinga wabusuga Dr. William Kadumbla gabulana DOP uomkuzo gukuna program koti yabantu emazo kubanga yete kate kabunji na umu weleza singo kufensi yevu kutuka ikanga restituta nante za nakapachu ti wakubanga uoli yao wakubanga usubira kutuse kwebirunji bikamala wakuba ensonge dabantu adire seburunji kumukutu gwacha bazinga yenka.
9: Agona gabaira makoba agensonga wano kuchina na namunana katoneze mukaga Musoga Radio Radio onde kumuoyo gabairiga kutusibu waku
10: Chadala ni KCB banka kabiria ize mumani iwe gula wakaunti yo oba tayo sente okusobola okuchizobu yaka ufuno mkisa waku wangulemi na bonga airtime data bundles okutayo okutola yo sente hawasida kusala kusene duandona kumare mieze na mirambirira ni gasta ibirina inaha

0: So ya soka ya genda.
1: Ya genda. Na woku vire. Na ye.
0: Aha. Kakati ya chikulese.
1: Chindese mama mwanono ya zizo musango kusomero ya somera wa iraka hope community. Rana lindi yao kutazi denga njagala gena mulichiko lwe somero. Waluo muzukuru wangu wa somere. Angamba nti bagala yo baliwo luchiko lwa bazadde. Nimugamba komosa musamu tugende. Nalina kateke mele sobolo kulia. Mwalange nankubira simu nti mutabani wo bamugobye azizo musango. Nemere ya nema kubanga. Webaku goba baitami munga bagenda kole vibuzo. Tebajia kukirizo kubera munda. Era ojia kuvire bweru ngokolashi ngogenda. Ate ishaleta ni muteka munda. Yali ebulukana nga tayagala kutuka kuchi.
0: Prasho, orisoga torumanyi.
1: Nduidi mama. Nduidi kandio
0: gere. Ewe nagambi omzindaro weguli.
1: Nduidi.
0: Eee.
1: Namuta munda nga ataenda kutuka bulungi ku isomero.
0: Ono?
1: Choba namuta muchi, muchi sulo. Abemu.
0: Muchisulo rosa sura sente meka.
1: Muchisulo basa sura metwala atanu mwemu mukasamfu.
0: Okay.
1: Eh, atanu.
0: Kati nomuteka muchisulo aswa, concentrating bulungi.
1: Eh, abereyo muchisulo nze wachiri nsigale, nsigale zenka waka.
0: Ali muchibina achi?
1: Senior fobe bagenda kutula ebuze, encha briefing.
0: Encha briefing.
1: Encha briefing.
0: Na yate encha briefing yate nomuleta ku radio.
1: Era mama waliwo nsonga lwaki mulese kubanga bazo musango nga waliwo fine gye bamuteekako mu kiseera kye ntasobola kujetuusako fine eyo.
0: Yazo musango.
1: Ajaku.
0: Wabanga yenyini nga gwo mulese mu nga ye yenyini ye yazo musango kusomera. Ate encha bibuzo.
1: Ebibuzo bitandika.
0: Wa senior 4.
1: Senior 4.
0: Muwe muzindala tubuli.
1: Huyo.
0: Kati mzee weyongere eri. Aimire ku muzindalo atubulire. Musango kyogwo oguyinza okubanga lunaku lwancha. Bannange. Banange, banange. Sebo mugaga. Kases. Neba na yetu zara. Yetu azara mwa wana weno new curriculum. Mulewe buatuna. Oine miyake meka?
2: Kumina msambu.
0: Kwe gambe vili wanubi kusesa na busesa. Ochimai nyechabi buzo?
2: Ye.
0: Yeah.
2: Ye.
0: Yeah. Tata akulese. Aga mambu waliwo msango kwa jiza kusomero. Echegeza toli kusomero kati.
2: Yeah.
0: Msango chogu. Oru watu uka. Lutuwe.
2: Tuwabu keshikomero.
0: Nifude chitiwa. Mwebali. Mwabuse chikomero chesomero. Hondi wala nandi kuwade kuyo butano. Kakati tata oyo ya kuzala? Alaba talaba?
2: Talaba.
0: Kakati gweto manyina kuyonti tata umuzibe? Mwabu use nebani?
2: Mkwano guange.
0: Erana ye tali musomero wa ye yazeyo?
2: Tali iyo.
0: Ya beira wa?
2: Magamaga.
0: Magamaga. Ate guo beira wa?
2: Wairaka.
0: Wairaka. Oru okubu kechi komera mwade mulaga kowa.
2: Musenta.
0: Musenta. Okay. Yo kira nyo. Kira nyo abali ku radio baku ulili. Mwade mgenda wa?
2: Musenta.
0: Senta yao.
2: Wairaka.
0: Eye wairaka.
2: Yeah.
0: Kolachi.
2: Kugula bintu.
0: Bintu chi. Tunyo nyure. Chogamba kusomero mzade wakutekera boarding school. Abata manyinti yoinabye wetaga. Oba musomero tebibamu. Mwabade mgenze gula bichi.
2: Kuna bukeki obutono.
0: Bukeki obutono. Wandi kanti abakulu babuse chikomera. Ogendo gula bukeki obutono. Kati

0: bwe muita mugeti ugendo gula bukeki no kubuke chikomera mugeti bandi bagulide
1: bandi gwiro
0: sorry
1: bandi twekereza
0: bandi bakiriza ani yalese che chitese cho kubuke chikomera che somero
1: kwana kwangi
0: nawe no kiriza mwanange kati baba gobye baba gobye encha bibuzo fudde banange wagenze yo kusomero kwetondera omukuru w'esomero
1: sinaba
0: kati bategedde batya nga mubuuse ekikomera tata tomanyina kyoliko ensinga eyo kyeno omusajja muzibe nasobola okuyiriba nakunonyeza emitwalo ataano osome nuna kusomero nobuuka ekikomera era gavumenti eryokanga neteekawo amateeka nti tetubakubako kuba kati bannaye abantu bajjudde zirooni abantu buli wamu looni enseeba banja musome atobye naawe otule siniya fobe neka certificate ebule lunaku lumu otuule ebibuuzo nti bakugobye ku ssomero owulira ng'otabuka n'omutwe essomero lyategedde litya nkubuuza answer my questions bategedde batya nti mubuusa ekikomera
1: simanyi
0: nawe tomanyi kati bwe mwagenda mwasigalirayo ddala paka na leero oba wamala mwamala nemudda mubuukeera
1: twakomawo
0: nemuyita wakati
1: era twabuuka
0: kamera babalabye batya nga bwe mwabuuka oggwa munda nga mukomyewo okuva mu senta babakwata
1: twakomawo
0: yogera nnyo
1: twayirayo ku isomero
0: nga
1: waliwo nga baliyo ebintu by'abaana ebyabula
0: mwamalayo bbanga ki mwagenda mwabuuka ne mugenda mu senta ne mukola shopping ebibuuzo nina bingi simanyi ansi oba weeziri first of all nga tekansoke mbuuze bwe mwabuuka okugenda mu sente wayirako okugula ebintu mwagula kinaki
1: keeki
0: ekyo kimu ekyokubiri
1: keeki
0: zokka sente ezagula keeki mwazijawo
1: mukwano gwange yazirina
0: ani
1: mukwano gwange yazirina
0: sente mmeka
1: 15
0: 15 omwoyo bana okunu mugenda okuddamu mwamalayo bbanga kyeyo gye mwagenda mu senta
1: dakiika 10
0: mugenda okuddamu okubuuka ekikomera kyesomero okugwa munda
1: nga waliwo mukwano gwaffe gwe batutte mu ofiisi gwe tutambula naye
0: yogera olusoga

0: amatiivi tugabane twagalane
1: restituta nakapacho mu programu kuti abantu wana okumusoga royo radio oudye komaya.
2: Kuti abantu nimulungamya wayo restituta nakapacho kuba kutawulula kulungamya nokubudabuda nga bitambulira wamu nenkulankulana
1: ku Busoga Royal Radio ondi kumoyo.
3: Kakati mukulu kubyonna gwolowooza kiyinza okuzza mu ssomero olunaku olwaleero enkyobere mu briefing gwolowooza nnyinza kukolera ki? Bulire gwanga abantu bali ku TV bakulaba, bali ku radio bakuwulira, gwolowooza muli tuyinza kuyamba tutya? Kuba taata akuleese musajja watuye his blind talaba atobye nakuterayo emitwalo agatano nakuterayo za registration nakugulira buli kyetaagisa uniform olina oli smart. You look a naughty boy. Umano weddaluku. Kwega mumano alia woringa weche joringa. Atali siriasi. Gwechikachi umana kusomero umusomesa guaita kona gamba takin. Na kuitaka watu ukawaribu hati kubloke ndalange chikalu ochijeyo. Panange mubere siriasi. Abazadde bano bateka mwobu sente. Muna kwenye nyo. Nyandi badde na yeye ya gala. Miaka atano. Musajja muzibe. Akadiye. Ayagalo muyambe muda. Wota tulasini ya foru na kuruancha. Chitegeza nti wabanga wa P7. Nwachito muyamba. Mugenda kusomero ne mwesigula ne bikosi mwana wange. Gwe tomanyi oboli mwana wa rodi. Tomanyi obichi. Nze biemba gamba wano mtauni. Nze nakapachunze sesigula. Sesi guliranze kumuntu. Sesi gulira kumuntu. Chovola banze naba nwani sabaru wana chinga majibaru wana chivinja. Zembera bwogu. Bom. Kumanga manyije nava. Manyina kuyange. Manyine nsonga lwachi ndi mutauni muno. Manyine nsonga lwachi na jokora. Aba mutebani naba kutegera. People are not focused. Neno tasasira tata. Mama jarieka.
4: Mbe.
3: Taliyo. Mama nabale kane tata. Saja watu watu vye. Gwe mulio ya gara tukuyambe tutia.
4: Kumfani lako senta za faini.
3: Hey, umana mwuridi. Katibwe mwabu kechikomila baba kubwa faini. Sente mmekazi baba kubye faini.
4: Kumina mkaga.
3: Mtuwa kumina mkaga. Nibanagi. Kati yao wenyini wenzi guli na masimu kubatu ina programs endalezo kukola. Anti ona ino kutule bibuzo na kurencha na yeso medulimu govye. Masimu ganga wenga guli na tutandike programu endalate eyo kubiri. Ena kweri monsimu. Banji abagalo kusoma na inga fizi tewali. You can't believe it. Abantu banji. Abana banji. Abali stuck. Ngache manye sawazino. Hey, tuanzi juki za jena vaba nangi. Nze nabembele langa kugeti yeso meru. Neba kugoba lero.

0: ino ino ino ino ino kusoka kusawe nukulasi na abone kangakaya ikutamu da kulihila mwana iwoji asente nga kamala sere chindu chilibu wakilala naku edasuma buwaku kanamba tuboneke nga tu kuyamba yamba kukwa naba nikali na tumutere kerele
1: banangi tata tula banangi nakuiri mubasomi nakuiri wano omwana akuba wekigamunaga nti nze bangobye ku ssomero bangobye kwegagwe ne weeyiya n'olaba ekyozaako ali ku layini. Hello.
2: Hello mama naako
1: wangi sebo
2: olakuweereza
1: ebali kuwuliriza
2: mama tinzemba yeni kuba nti amaina
1: ye taata
2: nyeja mwe wala manza ndo kubwa nebo ni ko shavu mabwe ya kutu sayiru muka district mga mama zina na mazina haba nte kivenda
1: anaba nubanangi
2: wali ingi ile embele ya mzee embele ya alipu
1: muzibe ale
2: mzee ya kuyambi kama nana kuyo mzemba ya ndi kutesa kwega ile ku wani ababa ya mzana ababa mbubovye ababa kulebe isomeno mamu ikiza kule hivu uzo
1: Ona gama nti tukubireko omukulu w'essomero. Enamba ya omukulu w'essomero njirina wano bajimpadde. Ali ku layini.
3: Mama w'eggwanga weemala okutuweereza.
1: Kamoda mukaga.
3: Akamoda mukaga tumira ku neighbor wange wano mu kisaagati bananga atumbwira okuzindalo.
1: Yaani oyo.
3: Bamuita musilamu.
1: Banange musilamu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musilamu.
3: Wa alaikum salamu. Kangenda kumulamwa.
1: Ulira ajizemu. Hey, bana.
3: Kangenda kumulamwa. Naka oyo omwana tugenda. Naye naka abana somero tulina ennaku. Naka abana bakusongola omumwa. Nabagamba mukazi oyo alina omumwa oba omusajja oyo alina omumwa. Naye ng'empisa ziri mu baana abo talina ssere ku mumwa gwe. Okumusonera tugenda mumusonera kubanga. Bebaana bagenda kuta n'ebijambiya we tumuleka. Tutumusonerayo obukwakuliza tumutwale ku ssomero. Tuyite ssomero lyonna balaani. Tumukunyamu na kiboko kikumi.
1: Mbwe teke riri kusomero, eteke riri kusomero liyawa na mbubu obuke chikomera. Mbubu osasuleza uza semini. Mwamenya, mwabomola chisa chisa chisa miti, mwa

0: kola mutya oba mwayiteri waguru ku kisakati terera wano kumzinda
1: guru
0: e mwebale mwebale tata manga mwayite waguru kati usawo bwa seminti obusa tubwe bakusasuza mwayite mwamenyako tewali wagwa
2: alo mama naka
0: tata
2: mwebale tuwereza mama
0: mwebale kuuliriza
2: amai na nairobo zindi mukemba sunane osinzira nebutangala kumusigiti
0: yesebo
2: zindi kutesa nga nkobo muvuko ye ikumbe lye nene lya leto obuzibu so nze nabanga ndi kusaba togere kuku ni HM wa isomere lyo toma na ikirize kubanga ebibuzo bituse bambi bambi asasirwa ayenze ndibo note lye ikumbe nene lya leto obuzibu mama
0: Chikambwe kino kyetuliko. Chikambwe. Omukazi agamye nti omwana atuuka ekiseera n'akuwanvuya omumwa. Anti nga bagamba mbu oli wa mumwa. Temukkiriza na nsonga lwaki abazadde bayomba. Kati gw'otegedde ensobi yo. Ensobi yo. Jibulire gwanga. Terera ku mzindalo. Bw'oba omanya ensobi yo tubulire tule.
1: Ya kuvuka.
0: Abula bana mwe banange. Nenga nibo wandika. Choka kusomero lya mwe wandika. Tosobola gena no sabato many procedure ya kusaba kufuru masomero. Ari kulaini.
3: Alo mama na.
0: Wanji dia.
3: Wabale tuwereza mama.
0: Wabale kuuliriza.
3: Tusiwe ino tereza iwantu zevu ya laba kuende ino ni mama kusulevu ya laba dondo. Kaza anonaka zembe reneze tunoneleze kuku tufune kwe namba tukubile kuku mtu uwe isomero. Uwe mwa anoyo ayizo kubanga jari kukira. Nga tivide magana naba kuruwe somere vyeba hizo otu kubanga mwe negyayo geyo visi vindi. Levi ni kakende mwe ino na mumala yu. Singa tufuna kuku hui ino uwa kuisomere kuita kukompe ya ringa o nizo kubanga nipwe mjeba limu kodesa okufave sente nga weva vika vaa ima veva amena
0: chitufu
3: kubanga singa kwa veva amena o hizo umuza muwa bukachivo nerezo ya vanga takutoze zi vaka sente but naba tichite geiri me male tuogele naba kuru baso ulo kuba nti kuingira otupia okuyambo umano ya so ulo kujoko levi uzo
0: chokaze te wali chinuma wali wabana abagalo basondera school fees ne kati gwera batusonda za kwebba tusonda za kuziba kituli kusome tusonda za seminti mbo chukangeri yabali nangi sajja malagala yayimba nti ebintu bisingagana yayimba nagamba ebintu bisingagana naye banangi mututadde ku ntandaalo kweri. Singa omukulu w'essomero atuyamba kale kanjogereko naye. Njogereko naye tulabe. Nyiga star 297 star emu hash. Tunonya bana Uganda ngeri ki ate munange gye twejja mu bwavu tugambye onyiga star 297 star obenga te osobola okuyambibwa mu nsonga y'okwongeramu akasente nyiga star enange ngezaako bade nsaba musirikirizemuko wampesi muendala sobolo kubira headmaster enulaini yange twalako mbulango katono twalako mbulango nkomeo njogere nechemu.

0: tweyanziza nnyo tweyanzege akayimba ko mwandika ulidde bulungi message ekalimu mugimanyi tyabange munange nsaba musome nga nkyali mulamu atera temutangatanga mwana wange munange nkusibirira entanda wandisomye gwe vamu kweyinula n'abaana abalala olaba kati mwazo musango mwali basatu ababiri already bwe bali ku ssomero tatawo musajja muzibe nze byo tatange yabingamba nga naga mwanange ndi muna kunyamba abazadde abaana mubanyonyole nti mwana wange nze ndi muna kusirina kyenina abaana mubagambe gwotoloka naye aine emize oba mwana mubbi oba mwana ki oba nga naawe ng'ogendera mu mbeera eyo efaanana bw'etyo mutuyambe abato olunaku olw'enkya lwa bibuuzo siniya 4 abazadde bangi abali kati mukeetalo bali mu mabanka bali mu bubiina bw'abakyala bali ku kino bali ku kino badde eno badde eno mutuyambe musome tewali nsonga ekutuusa ku ekyo okwebba kusomera ombu just 15 mugende kugula keeki obuzaayo just wiiki 2 odde ebweru otambule nga bw'oyagala beera patient bwe tuba tubuulirira ow'omwavu ow'omugagga nga n'ow'omunaku okutu okunkumula bangi abandyagadde ofuna omukisa ogutuula ebibuuzo bya siniyafo naye tebagulina munyiikire okusoma baana bange analemu ekalaamu tolaajananga taata azadde abaana bataano mu bamaama banjawulo mugenda ekiddirira majambiya ayina kaki musajja watu wuuyo muzibe ekyobugagga kyakuwa mu nsi kyekino twala byange talina maanyi gakugoba talina maanyi gakukuba talina akaddiye nga bw'omulaba weebereremu munnange ng'enjogera ya leero bw'egamba ejjanzi teribuuka na nzige era kino nkibuulira abali ku rediyo abampuliriza mugenda ne mujja muno mu tawuni ne mweyinula ne mwekwata ekitole ne mujojo by'abantu ne muvuma ono ne muvuma oli ne mukola kino ne mukola kiri naye gwe tomanyi lwaki omuntu oyo ye aba aliko ekimuyinula fe abamutu amanya ennaku zaffe nze waffe embiko wali bwe watyo nga bwe wali teri kiriyo nanteza sirina kyenina ewaka ne bwenzirayo olwaleero wali bwe wati wafuuka matonga teriiyo maama nti naamukaabira teriiyo taata nti naamukaabira kyova olaba nze n'ababeera ku social media nga banvuma obamuba mbatunuulira n'oluusi ne kwegamba neŋŋamba kaleera boono olwana n'omuntu gw'otomanyi gw'otategeera fe okukula n'okusoma mukama yatuyamba na buyambi tutuuse mu tawuni mungu atubuleesinze oli naakussaako ekinyiga naganze amaanyi gange gonna ŋenda gamalira ku nakapacyo oluusi muntu mukulu ayina ofiisi tomulwanyise ayina munene mu gavumenti nze era oyo nakapacyo maliriza agenze kirinnya nze oyo nakapacyo maliriza nga bamututte luzira nakapacyo maliriza drooni emututte nakapacyo maliriza agudde ng'aweddewo ayina okusaanawo okoleera omwana wa munno okusaanawo ng'ofa ki n'ensi abamu mu nsi twasigala ffekka kyovola nze bwe nfuna akalango oli naŋŋamba nakapacyo nkwagala mu ngatto nga mpanvu nene nnyo bweti tekutuuka nyambala nampa ssente mperere obwana bwange nakapacyo akalango ke njagala onkolere nina miliyoni 10 njagala nga oyambadde yunifoomu nga nyambala nkwagala nga osazeeko enviiri nga nsalako ku luno nkwagala nga oli kutukutuku nga ninnya kubanga nina degree tulina degree mu tawuni muno naye ezimu it is not a degree oluusi n'enkula gy'oba okuzeemu how do you associate with people in the society woba towulira taatawo ng'ebigambo byakugamba tobitegeera maama yanoba n'akulekaawo ani gw'oliwulira fe twasomera ku mase bagamba abo baana ba Kaweesa kitaabwe munaku ati kankumu muleke abaana be basome kati atengo damu kukubuke chikomera nga father akuyambi osome uyagala kabi abali mukoti bakazi basubula obumere natambuze mmere ekibuga kyonna lw'abaana nayambala kagomasika mu lw'abaana nze bane bwenzijukira kitange bye yayita munze n'amaziga gajja abazadde tebalina ngatto mu kigere lw'abaana abalala bava ne mu nsi ne bagenda bawangangukire mu zi Saudi Arabia nabeerayo bakatongole baana bange bamaze emyaka 7 tebali mu Uganda boza toyi nolera abaana abatali babo ababo n'obaleka mu Uganda azifu gwe tewazaala olera aba munno olw'okuba oyagala abaana bo basome omwana n'atuuka ku ssomero n'akola ebyo
1: Obuwereza obubu na buli muntu obumatize era bw'obadde oyayaanira ekiseera kyonna obusanga wano ku Mama TV ne ku Nakapaju Foundation wano ku Jackson Crescent Road mu kibuga kya Jinja okutandika n'olwabbalaza mpaka olwokutaano ofiisi zaffe zonna ziba zikola okuva ku makya mpaka akawungeezi nga ne wankaaki giyite geeti eba nzigule jangu tukuweereze nga bwe tweyama Tukubireko kuya Mama TV. Noti musambu, noti mwenda. Nsambu mwemo, chenda mwenda. Chenda mwemo, uba kuya foundation. Noti musambu, noti biri. Noti tano, anamu musambu, china anamu nya. Tue suzo kuuliza, okwaniriza, no kuweleza mbwe simbo.
2: Chinana, namunana. Katunize mkaka.
0: Nange ukula msiza nyo afandi.
3: Anai, weba ni kuweleza gwanga.
0: Anange mwebali kuuliriza.
3: Nsaba kwogerako n'omuvubuka oyo. Nayo akagero kamuko kakendagala omugererako.
0: Imirira wano mukaguli. Afanda ayagala kwogera naawe.
3: Murenzi.
4: Wanje.
3: Ampulira?
0: Yesebo.
4: Yesebo.
3: Ekituufu okyali mu amalala g'ekivubuka naye mwana wange njagala nkugamba ebigambo bino ffe ffenna twalina emikwano bwe twazaalibwa bwe twakula bwe tusomye ne bwe tutandise okukola naye njagala nkugamba ebigambo bino terimwe lagenda bikugamba era nze nsusa bikugamba egyo emikwano gyonna gy'olina tekuli mukwano gugenda kugasa okujja kukozesa ensobi njagala ojjukire nti bwe wazaalibwa mwina abaana bemwakula ku kyalo nga muzanyira mu nfuufu naye olwaleero tekukyali mukwano gwo emikwano kati gy'olina essaawa zino gy'emikwano gy'osoma nabo naye kubona tekuli agenda kugasa emikwano gigenda okugasa mu maaso gy'emikwano gy'ogenda okufuna ng'omaze okusoma ng'ofunye omulimu ng'oli bulungi gy'emikwano gigenda okugasa njagala okola research buli muntu yenna kizibu nnyo okusanga nti ono gundi twasoma naye era bwetyo tuli mu kuyambagana emikwano ebiseera ebisinga gye tukola tugikola nga tufunye mu mirimu gye tukola kati gwe emikwano egiri okuwabya giri kutira fyukya tunuulira taata embeera gy'alimu bw'aba asobodde okulwanagana naawe n'akutusa ku ky'oliko walibadde ofukamira na wansi n'omwetondera egyo ensobi gye wakola wali susse kwetondera kitaawo kuba ssente ze ziri mu kwonooneka so tusobodde okutegeera mbeera ki gy'ogenda kubeeramu taata yakyalina fyukya y'omu maaso gy'ali mu kutegekera bw'ojje tali kulengera enkeera ogenda kukwata ejjambya nga omubuuza kibanja ng'ate kapito w'ekibanja amukutaddemu oli mu kumwonoona essaawa zino gwe tolimanyina kumanya ki ky'ogenda kubeera nkya taatawo yakimanyi kuba kyali mu kulwanirira bujjako era enkya ng'oze kusitira olukulonda sukulaapu ng'ogamba taata teyandabiira teyanfaako naye nga musajja atalukulanaganaawe ng'ate muzibe gw'omanyi sente gy'azijja nga talaba wali omuwuliddeko nti baamukwata ku kyalo ng'abbye fukamira weetondera ekitaawo ogende ku ssomero weetondera ekyemuwo ezo emikwano gy'olina kati zeesonyiwe ojja kufuna emikwano emipya ng'omaze okusoma naaka Sida deo kutumideko. Oyogedina Afande Daniel Ukube Kayunga.
0: Abe Kayunga, batula vile nyonyi ni dara Afande Daniel. Mwebale kurungamia, mwebale kubulirira, mwebale nyo kunjagala. Nange nombagala nyo kubanga, ebisere banange mufu dechendi. Mwebale kunkuma, mwebale kunkuza, mwebale kundira wa uliriza. Muamfulo omuntu. Eh, sima nyina chenyinza kugamba banange. But I'm just so happy. Thank you so much for everything. Dia wange nkubulira ku kigambo mikwano. Kubanga bino, bigenda kusigala mutwe. Bigende ku memory card yo. Never trust friends. Nga bwontu nuli debwe ntyo. Bwotyo. Bwotyo. Kino njagala otambule nakyo obulamu bwobonna. Fetu kole dawa ntu muta unimunu. Echiti buwe mikwano. Olinga ba mutadeko nempingu ba mutuwala. Na ba gamba mugende wana kapachu ya antasa. Omulamuzi naga ntibwe mubata ina milioni satu. Oba bili. Oba tanu. Nze nkula idida mutuwala. Muzisasule mubanka naka. Nemutetenkanya. Nemunonye milioni mulamuzi za asabye ne muzi bankinga ne baba wa receipt chirinyane musesema ne waite nakwezi nakwato mzindala kuvumi va kuche baite mikwano munsi nakwato mzindalo nada ku social media kuvume abantu bera bila mangu katonda yatukolanga twera bila. Emi kwano tajikuwe mazanga mukuleka familia. Kati obadovu ze kutata angodusi. Udukulaga wa mwene nse kaduda amaso. Atate ke mwe kumineta anabili mbwarese chifana ku TV tukunonye. Nwacho usumbu wa musajja. Munange gendo usome. Atebu omala senior 4. Ogendene ku senior 5. Usome senior 6. Tata achasobolo kuwelela. Vakumi kwano. Bewalinya na bechi komera babu bali kusomero. Gwo musajja atu omunaku. Oli eno tuli mukwega ila tata ano nye kumi no mukaga tajira. Eh? Nsembi ayo mzira njobe tukole programu eyo kubiri.
4: Naka.
0: Wanji dia.
4: Omano yo njagade njogere nga alikuma bibi.
0: Fukamira wetu ndere tata terere.
4: Nga alikuma bibi. Naka baru gera nti echenyi chomu vichi tabide chomu unji amani. Nga fende kwa yogete oweka yunga. Naka sagala kuwa nanyanga. Tuli wanonga tuja uli zomano ya soke yeto ndere chitawe. Bramalo kweto ndere chitawe. Botuke wedmaster manyuku kuchonyi chori na anointing. Headmaster agenda mukiriza. Oba agenda baka baka. Na yene watuka kusomero. Afukamire. Kayogera na headmaster anga imiriki. Obugombu bori jegerege mani. Afande kayonga motumi. Njina angiwe mani.
5: Kaferu. Tomimu samusana mbikalia
0: wako. Siga wogulira nebya mabe okugambe begendereze nga bakakali. Kino tugonyumya naye omufudde na muganda okufukira obutwa sebo changu nyo.
5: Kino chende ya manga kalombolo mboka kutokujamba
0: sebo. Kale, katugende ku program yo kubiri wetondere daddy kali. Wetondere tata. Obuto byebyo. Obuto bino banji nyo mu buto enso bitwazikola. Tunulira tata njagala nzo nkuba omugongo tunulire tata. Obeke bigambo tata byo mugamba. Aha, omkwate ko mungalo. Omwetondere saga akulira nti ate wadusa wako buze. Sigenda kukuba na yebwe nnala bango mfuki dezike. Ngenda kubanga nkunonya. Bwe nakunonya ne nkukwata au nga ndio ka nkukuba mu kiboko. Na ye mukadde kano. Aha. Ensobi zikolebwa bantu. Tansabo nsonyiwe tsiga kuda ya kusonyiwechi sembezo mzindalo kumumwa omunyonyole kyaba kusonyira nsonga chi
6: sabo nsana bateja kuira
0: kukola chi
6: kukola chetu
0: ai Yogera tukena mprogramu ndala. Sigenda kudamu kubuka chikomera cha somero.
6: Ya kuira mkubuka chikomera.
0: Nchitege denti ndi mwana mnaku tata sigenda kudamu kusobia.
6: Nchitege nga ndi mwana mnaku tuja kuira mkusobia.
0: Irantege denti okusoma ye future yangeyo maso eronja galiza.
6: Tegere ngo kusoma ni future angayo maisero nende sosumu.
0: Tata nsabu nsonyuwe.
6: Bangu sabu nsonyuwe.
7: Amena. Wena kusona ya ndo kira nawe miru ndi meka. Hidi miru ndi mbona reza.
0: Tata gamba kusonyi ya miru ndi minji umusumbu wa.
7: Ni kuisomero lina balua imeka kuisomero.
0: Aine barua nyingi ezimu nangu mwana.
7: Barua diremeka.
0: Oine barua mekaze baka kuandikira kusomero.
6: Satu?
0: Labo mtu kwetu vuli. Naibana. Ena wechusa. Omzade wama kwe kukule eteno. Ngalaba chisuse. Barua satu tata za chichu to ogenda kudamu erofu ne barua tugenda kudamba tuandikire HM waje
8: echo tachitegele ka
0: bagenda kudamu tuandikire barua erango okoze ebikorobero kusomero
6: yeah
7: yakola kai bekolo
9: ukabira yakola bikolobero bawandike
7: bawandike. Chusamu, vamu gurupu. Unamwana alina gurupu nyingi.
0: Aina gurupu nyingi.
7: Akomawa wakasa watano. Kanoke vamu gobi ya kusomero kati yafu niye betu.
0: Akomawa wakasa watano.

0: Zabana, abana mwana tomunenyeza munno naye mubiwulidde kane yongereyo mu programu eyokubiri agambye nti wadda munna mzee aine baluwa satu nga za bikorobero wadda munna akola ensobi ku mulundi guno tujja kumunoonya tumuzuule agambye mbutu musibe nenga lwaki otuuka okusiba nawereka kyusa bukyusa mpisa daddy yeyagala mwana omulungi nga ayagalwa nina omugenyi omulala omugaga tusanyisa okulaba
1: kale nyabo
0: kodi banangi
2: ekimwana n'omwana akatonize mukaga ondi kumwoyo kooti y'abantu n'omulungamya waayo restitute nakapacho kuba kutawulula kulungamya n'okubudaabuda nga bitambulira wamu n'enkulankulana musoga Royal Radio only kumwoyo.

0: nyiga star biri mwenda musambu star one hash. Mkazanyo aka busoga royo fama tugenda kubanga olunaku lwaleero eno wiki tujifundikira okubanga te tugaba emitwalo 10-10 okutandika ne wiki ejja tugenda kubanga tugaba emitwalo 2-2 ensonga bwobanga gine 10-10 ojifunye jiduse mangu ku somero eza bingo tugabira abanna Uganda 30 jiduse ku somero yogerero okwo jiduse ku somero yogerero okwo agaye banangi funyewe 10 ajira asomanga bwendeeta nange nze bango bakusomero sijukira kusomako tamu nenji marako nasomanga ada bazadde betaga kuweba itiwa kweli naye nga afiririra omuntu gwatamanyi na kyali ba munsi musajja watu choka nalina akafutandiko funa kubusente bwobulango kawesa nafa ibanange no ulire nakunge kuluma. Halo.
1: Hello.
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Muzaye nyende.
1: Wandisebo.
0: Nize mu muko inime woti dio bonte geire.
1: Muko inime gangi.
0: Anti butini wotu zaliro muwaloyo ndi muwa ndi mulamu wa wana wa Zabina nabiri. Muli mutia ye.
1: Muli yonyavo.
0: Mwebale kumukuma. Simanyobo lusonga naruweza.
1: Mwebale mirimu.
0: Butinari kubire kukurule. Tidio boli kundi dukira. Nize mula muwaza bino yonabidi. Tuwali tuogeire muku kuni muganda wange. Tuate saa engeri yetu jo kumunona mune bintu bye wali oyenze kuba yambitiramu bye twagula ngo muwala mulwaire yankoba ati wandienze okwira yandienze okwira yeliyo ebintu ebitonotono bye wali oyenda tuongere kokoko ali kuirali
1: be mpena anu chiri chiti anti aso kubanga yakuno noira ati yakuno noira bulungi umuntu oyo Zabina yali mulwa irenga ngeranga ngalyo wayimwera ano waba mulwa ire batetenkanya abanga bazira fulani ba muntu bikira
0: yesebo
1: oba ya ida yendi era buye ida yendi ya idanga nesente dimuleta adizira. Ya funo waboda boda ni nzira na msasule sente. Pano kwa msasule sente. Na chamana yao. Mpano mkuti amana yao kuminche vya nchibili kumuluma. Ya kwanizibuwa nga empe uu.
0: Emizimu.
1: Emizimu zimu evyo.

0: mpira anu mkwini mwange oba mutima kwe oba ya tegera ati oba dadae na endo ukuli yao TV
1: be ya tegera ati omu ati mula mwaife yali kwa mizimu majini bichi bichi ya tukovera
0: mpira anu wabanga ya wakovera mpira anu na hata amu insente kale wabanga ya wikovera kantele nkutule sitoli zina hata ambula na jambu basa la soka, na jano uo kubiri ati na soka na mwia kizungu kali ukwe tegerezi watuko wangena soka na mwia kizungu na hapo na angera uvilu wa yetivuli kugema yu ingatibuli kendera kali na atani kukujambu basa wa vechi nansi na soka kwa soka na ila kwa uo kubiri yaba ngatibuli ikola baka wenafunu uo kusatu uyo ya kola era buti omuwala ali bulungi
1: era brother ange bwe yankobya ati omuwala yawonye nakoba ati ate buti lwaki tayira aire batandikira obufumbo yakoba ati eriye ebikabula mu okwokwoku nakoba ati kankubire muzeeyi mwene kuba ebisinga bungi ninze ntera okumutaamu so yenze tukole tutya baba
0: mpela ano vizivu oye ya vanga omu aluwa malokutele ramu na tege raka ingaenda amufere rezaide wide
1: halo
0: natama nanganze nta ye mungi natama nanganze nta ye mwese nti
1: ndi kutegera
0: chovwa ndao ni nsungu wala ni mkoba anti obuzibu webuli nga atigamba akagamba gala laka sente sente duna andivaire nenzi odirete era nsunga dango na maana atigemia baba uo mtu
1: otaire mwe sente
0: ee
1: omuwala wawo nye atebu tiyani kutelegesa mbwa ili afumbe just like
0: ae atenga tasa suire sente
1: domu taire munga mulu wa ire
0: domu taire munga mulu wa ire chokanga dhidi ya soko kusindi kamwene ya sindi kange senti nga likulo oza dikatudadae na endo kuli embuzi wange dhidi ya sindi kakupwe senti ya soka ya sindi kendo
1: buti baba mubumpi mpyo yenze tu akole yoyo senti imeka
0: mubumpi mpinama lukukobela baba lachimu ya di mkobela lwachi ingata mkobela mazima yetu watu kakuni baba lachimu wali gagati
1: la mbunaji kubwa ndinaye wano kodi dali sente imeka baba mbuwa dino sente deo hata ile mumuwala wo okumu idanda wa mitu wala atano wabu alikutulibono
0: bende edo mitu wala atano nevidi haba alese wano mitu wala evidi
1: mitu wala atano nevidi gori kuenda botonda sente dino twadiweza emitwala atano nebiri ajja ku ngomutu sindikira ile wanje
0: mpulano
1: ndibuza bwetwe kolamu omulimu buti twata ku emitwala atano nebiri ku isimu ajja kuida buti
0: anza anti echukulu unze ni kuenda senti aida
1: hey
0: era mpega anuwe chivanga kisoboka
1: hey
0: otoba no mwereke raku mwaida na ababa na naku
1: ooooh
0: wange era no mko yene lati mko na ngaku taida ngaku kuka wangi
1: brother ange taida ngaku weyo
0: taida ngaku weyo taida ngaku wange yendi
1: buti sete dinobwe divanga nga ditulemi okuweza emitu alatanu omucha alono taja kuida tulinde mu
0: ba anse rinda la apakase
1: apakase
0: apakase adifune
1: so azira chona cheyakola kungo mu wala mulwa ile
0: anti mpela nmwene mubongo bwechalo zanti yakola ku
1: eh
0: no esente de dia sonde mitwalo omunana ne mitwale na manya mitwalo ikumi ne mitwale na ate yaba nganda gire ngule mwembuzi choka yembuzi neyo deye yasobola okuja kumisa so edomu wala
1: eyaja kumusa owe kinansi
0: aha eyaja kumusa owe kinansi oye yasemba yo eyakoze nsonge ntufu
1: so mu bulwadde bwe bwa muchala we ye yasobodde kusonda ye mitwalo 10 zo ezeyo zaguze mbuzo mwala naona
0: aha kichubwe kiri buti nzo jina sansani zo okute nzo jina sobo okuta amwedo chobo mwana dilere mitwala atalone vyera singa kwa hali kulikuwe mbuzi dadeva hili jamu mitwalo mkaganga na
1: buti katuwe mwediri uo buti nkwi lile baba
0: dadi
1: kandija kuira mungu kubire
0: dadi
1: Tweyanziza nyo, tweyanzege omulungi atuliriza webale kubanga ate ochatulaba ku Mama TV ne Busoga Royal Radio. Ogenda kukapesa ko aka radio nonyiga 88 akamoda mukaga Busoga Royal Radio Fama bwoto ja kubanga otuka wetuli. Mukadde kano nina gwempita brother wange mukaguli. Sebo, omukazi gwoli kwenda ntole waibwe nga baba wa mulobe ireko tujasobola kutola yo muwala ye mitwala 54 ojaga tola we wire buno
2: mami ntira nebi mukubyandeta wano kuba singana lindi
1: muzeye yalemeza munno omukazi ono mwina mu abana to mulinamu
2: si mulinamu
1: lwaki to mweso nyu wano ofuna omulala oyagala oyo
2: yenya bagwenjagala
1: Mfude Mbala babanji mukazono
2: Mbala babanji
1: Wanje
2: Mbaba na banji Ae tibe taga Nendono
1: Ne brother Wanje nyamu Anti omuze yo ulidi
2: Mwulire
1: Mbwa ine sendi Ne kambuze kabazadi Waina ndibu alwala Na kumawe wangi. Oba makrini. Nade wangi ne mujanja bako. Nsasuza bawe. Sente. Sitegera chigena maso mugwanga lino. Mbu mzee abanji ono. Sente. Ze yatade mumwana. Wauwe mwenyini gwazala. Na yoyo muwala akwagala. Oyo mchala wo akwagala.
2: Nolo gulo na yogede wano. Nilo nafa
1: wano. Yogera kumzindalo.
2: Nido na yogere na ye. Nilo nafa wano kumanda na yogera kunai.
1: Nga ya gambachi.
2: Ye.
1: Koti oda. Oda mkoti. Oda.
2: Ya nkoba aliwalala ninze. Alinze chiva jendi. Mwefuna kasente mpeleze mzee ya sabulo kutambulo kuhiri.
1: Aliwalala ni. Na ya agaro saswe gine mtu alatana.
2: Ye.
1: Akwa agaro yokuweri. Kubola batula baba na bawala abebe waka. Naganzo mlenzi wange mwagala ngenze. Ono mukazi wa miaka emekata so akwebba wabu.
2: Atambuza guno gwa miaka 19.
3: Preste tuta nakabacho. Mo programu kuti abantu. Wana okusoga Royal Radio. Oh dear, komara.
1: Abai. Gwa ine miyake meka seba alimu koti. Gundi, tunuze rie weri zeto inacho netaza. O wangi. Mwandi jimuje nako. She's not the right person. Mzabu uza. O ine miyake meka.
2: Madam, ine miyaka asatu mwena. 34 years.
1: E miyaka asatu mwena. O mwala kwa ya galo kwa sawa miyaka 19. Gwo ya gala teri yu mlala.
2: Madam, kati chisoboko
1: funo uundi. Kati sato zina.
2: Kati sawe no sizina era ne chechande seno. Sente mfuni romulimo nkole msasule senteze.
1: Oyo kuofira.
2: Nyabu genja gala. Sina wala yu mlala.
1: Luachi toyo gela na ye. Na akumawo na okulanganga alienu. Kubanze banangi. Okukwata emitwala 5 gakube kubuko ku muntu afanana bwatu sisubiranga anadoyo
2: kati madam naka ze chemba irentes nga yo muwala mwikizo kuida wano nga nenda mzee bwa balemeza mu mwete batuke wano soboko okora agreement noni sente ndi muwe
1: Ngali agreement tujikolo mwala alisaidichi.
2: Ngali.
1: Alien.
2: Kati nga ukunonya sente nkola ngani na ye. Mm. Na ye mukiriza.
1: Suchegede nyonyola. Oyagala mpite sezalawo.
2: Ye.
1: Ne mchalawo.
2: Ye nyabu.
1: Baje mkoti.
2: Baje mkoti wanene.
1: Bakolechi.
2: Anzikiriza mpo mukazi. Mfuno omulimu nkole nja mmasasula ndi mukkiriza okumasasula kuba okuva emabegeri tubadde tutambula nga tuli kintu eki kimu nze ne mukodomi wange ekituukawo mambuulira ekiba kituusewo mubuulira naye ngenaku abiri mu munaana lwe yeekyanga guno ogugwa oguweddeko
1: ono omugole omukyalo omaze naye ebbanga ki
2: mwaka gumu n'emyezi esatu namufuna gwa mukaaga.
1: Mubeerawo.
2: Tubadde tuli Luwuka. Kiyunga district.
1: Ate sezaala wabeerawo.
2: Abeera Kamuli. Bayitawo Bulogo village.
1: Sezaala we mwami
2: Aramanzani Nyende.
1: Aramanzani Nyende.
2: Yenye.
1: Tatu okusinziira ku byayogera sisubira nga anaatuwa omukazi oyo.
2: Ajatua. Afachimu. Cash.
1: Afachimu. Uwa manye afachimu. Sente ruwa chitomuwa.
2: Teziri uu. Singa zirina naka. Na wano sandi tuusewo.
1: Hmm.
2: Ate ya chandibade chindeta chechi.
1: Andibado bala tano mwe biri.
2: Ha. Nganziteka kusimu.
1: Biru ya dua lilo.
2: Yee.
1: Kati ya mzaya inari siti kwa ya janjabira muwala we mtuwa lejo jatuwa lila tano. Kuba zari sente zari za sabo.
2: Madam wechomboki sabu ere simanyi oba jirina.
1: Mwaka anyangazo geno mua.
2: Kati ye mkwe changaze na bitamu muganda we. Muganda wa mzei. Gwe na bitamu. Ne yanko bebyo. Yanko bata. Biindekere bizja kuwa. Iwe tunoni sende. Na kuwa isawe nonza sende. Kuba nomu ni mguwa kula chi. Wow. Nguzira. Akasende ke mbaire ngamba weleza mbaire na akakontu wa kitabu tika awelewe. Dukilo mtu wakua akayumba kwa umu telekeza nekamala hato sigaranga kayo kari yao.
1: Uli muzimbi.
2: Yenyapu.
1: Mm.
2: Katimba nina kunonye chilala aisa weno. Tisobo lata mbula nonye mulimo baba, nzebaka mama ya babari banku funila kumasimu ane taga. Sono kuida wano. Ngomu kazi ndu kumuendaye no mulimo andi gwenda mama naka. Wejibaji sobo koku ndu usage guli.
1: Ngokole ila mukazi.
2: Nisobo lokola.
1: Ebyo kufuna omulala nedda.
2: Bwe biba biganye biri. Nsobola okola nefuna sente atali na sente asobola lemero okuwasa omukazi.
1: Kati ekitegeza olw'okuba oli mwavu kyovo yagala ono. Ha?
2: Sawa zino. Nibwe mba namulayiza nti niwe mba nzirina. Njagala tubere bulungi. Chenja chenonya. Yibwa bakirizo okomawo ne tufuna sente ne tumuwa. Bwe tuba tufunye sente, njamuleta wano tuprocessing njagala gende ebweru akole. Kubanze nali njagala ogende ebweru. Muzeyi mwenyine oyo nangamba omulimu abaana bameka. Bw'oliko mawo ngazadde ebweru eriba nsonga yaani. Nembireka. Tubadde tuli kimu ne muzeyi. Love nga nene.
1: Naye sente zibawu.
2: Sente zitwawuse.
3: Nana, katunize mukaka. Oli kumoyo kwetwa deno tulieno era tuli ba kubere eno te tuli ba kuvwayo mpaka ku mama tugavane twagalane nebusoga royal radio oni kumoyo
1: yiga star biri mwenda msambu star 1 hash tugambye nti ugenda kuzanya akazanyo kafe aka mama royal bingo tulabe ate ani agendo kubanga atwalayo ka school fees kana akasini ya 4 akatuuba olunaku olwaleero banangi omuwala motonyo simanyi omanye emyaka ejo kubono wa 17 18 motonyo nyonya tabala bechalo tasobola kwetegerera oya chali mungalo za tata omuwalo ina motonyo nyo era bwonoga nti ogenda kunonya mulimu woliwereze mitwala atano sikiwanga tuliba tumulina. Aba uliriza mba denze nine nsaba omukuru ono tulabenge rije tutetenkanya omwalo osobola okumuleta wano sisubiranga tata namkuwa
2: yanga mentino we kuba kujja nsobola okukujja ne tata yakiriza kujja
1: tata oyo tajja wano kunona sente banange tumulete mnatufukire ekisera abaye amasimu gange nga gude tukole tutya tata womuwala nomuwala mbubagala kukyala wano mukoti bagenda kujja tusaba sente oba tukole nabe endagaano tabukola ndagaano ng'ogikwede wano mukoti ate n'ogaana okusasula sente
2: ate kasamba ndikola ate nga lwaki sisasula ekyange mankirina
1: amaanyi gaba gazze naye nga kyabuvunanyizibwa abazadde okusasuza omusajja sente zojjanjabisiza omwana wo waliwo omwana awandiise ku TikTok n'agamba nti taata muwalawo mwewasize kubanga awonze sinsinze saagala kulimba abakazi abali muno mutawuni abaadiba abangi abangi tuli muno abakazi tunoonyeza abasajja babuze ng'ogantize wange okudda gy'oli mpa 5,000 tato yali siriyasi
2: yenye wali siriyasi kukwagala sente
1: tamanyi ndi osobola okwekyanga kati koze wano ku display yeah. Ali ku line wanji sebo mwebale kuuliriza
4: onongera bulide mwanda sharifu okusinziira wanu kamu bujiri district mama naka omusaadde ono muganda wange ndi kumuwaako amagezi nti obufumbo obukake maama naka ti bulungi muganda wange onandi mukobye nti ayikirize ayikirize afuna omulimu ajja afuna omulimu aide akola afuna esente era afuna obufumbo obulungi n'omuwala anaamugyamu
1: oyo omukazi tata abakola ebyo lwakuba oli mwavu naye singa oyina sente ekyamazima bino byonna singa tebiriiwo tata akola kiremya nze nkubuulira omuzadde atategeera omulabira ku ebyo eyo famire egenda kutawaanya baabo beeraguza tebazikiza omuwala emizimu gy'agenze okakasa doozi ki eyo gye baamukubye ogenda kuba wakwekyusa oti nti emizimu gikomyewo buli lwanagira ati nti ŋŋenda waffe bwe muba muselekitinga abawala ab'okuwasa bannange mubeere siriyasi amaze ebbanga ki nga yagenda okumujjanjaba eyo musabo wanji maama mwezi mulamba ali musabo bamujjanjaba wanji dia
5: webale tuweereza
1: mwebale kutumbiiza mumpaabe
5: okuva emayuge
1: yenye abo mayuge muli mutya
5: emayuge tuli bulungi oyo omwami amagezi gendi muwaako oyo omwami
1: yenyabo
5: oyo omukazi amwasoniwe baba tibali mwenda afuna akola afune na mukazi wundi
1: olaba ebukonga bakwagala ate ono ye gwayagala ne bwe munaayogera ebyenkana wa ye gwawulira gwafiirako omukazi n'ava awaka n'amala omwezi mulamba ng'ali musabo bagenda mujjanja bamizimu mayembe biki sente tewali z'onoofunanga zigendagenda musabo abasawo b'ekinansi tebaliiko biiru nti panado wa 10 basimbukira mu nkoko mbuzi mbizi simanyi nte abali mu kkooti kirayika musiiba musabo nga bwe njogedde embizi ne museka ali kulayini tebazisabaayo hello
6: mukyala wa dokita
1: mukyala wekesa
6: anti ye dokita wekesa kulamusiza nnyo
1: nange nkulamusiza nnyo mwami magala
6: nsaba buli musubuzi aleeta ebirango bye ku leediyo eno kuba etuuka wala
1: baasi
6: naye nga muvubuka weetereeze kuba nze nnabaana bawala nabalenzi nsabangako mukama wange ng'alwadde n'agenda waabwe ne bamujjanjaba ate ne bazisaba mutabani wange
1: Oba tukowole bawala balungi babalete baba paredinge mu kkooti olondeko obulonzi. Bagamba atanayitaayita. Yatenda nnyina okufumba. Kati gwe tomanyi nti eriyo abawala abataliiko condition. Wanji wamma.
7: Ono ni Birungo, Fumba Kasambi, Kamwiganga District. Eriyo Katonda kyayemereramu aye nga toyidinga ali kutaasa.
1: Kyogereko.
7: Kyovoobo naye ali omusumba mulala ati ng'asaba ino buli muntu yawonezebwa. Aye omwana owero yawuuna n'alwala yasaba Katonda awonezebwe. Katonda yano n'omwana oyo yaalira ati baba ndiriza omwana ati ti mwana ati mwana wange omwana wuuti omwana yawona. Aye kyeyamukola mu kyaki mwawo abantu bonabona yeyirisaka yeyirira Katonda ati Katonda ntaasa abantu balumwika ati nakukobanga omwana oyo leka mutwale. Nokuba otindiriza omwana yali mutujju kyovoobona naliina enzaire n'olwekyo nkoba ntya muganda wange omukazi oyo wandimulese ebizibu byalina Katonda ali bikutaasa kizira muntu ayidandabanga ku mwana we nakoba ati kayi alitooza eyatwala mugala woyo sente omwana muleke omugala muleke Katonda osabe akuwa omukyalo omulungi weba.
1: Kikambwe n'abali abawandise bu message bwamwe mbulaba amchana kapachi webale nnyo kwagala busoga webale nnyo webalire ddala abali entebe tubalaba tubagala mwebale omulimu gwe mukola ogwo kutumbula ano muli bapya naye nga muleso omuliro nga mulesa akajanja ntebe mbarara wakiso bulambuli mbale palisa kotido Kangole Girls Karamoja, that one is Karamoja. Thank you so much. Mama Naka Oyo Mwala. Guys, leave a good alone. Oyo Mwala Jack Funo Mulala. Yeta Taruachi Tamwesi Galiza. Bwababu Asazewo. Mwana Gwe. Nzendi Mulavu. Habari Mulavu Barienu Bagamba Bobari Mulavu. Ruachi. Totu ala kwabo. Ali kulaini. Wanji nyabo.
8: Owasi vyote ya mamina kawasi zote ya murungi wangu. Nze mwala wa Adija wa Bobby.
1: Adija wa Bobby.
8: Kakati mami kumulamua. Kansoke marotu miraka afande mabonga. Afande mabonga webaro kuweleze guanga webaro kusomesa.
1: Anji.
8: Mireko na pande kayunga kutumideko nyo nzo mutuze wa Adija wa Bobby na ye ndi Saudi mukasera kano mami kumulamua. Kakati olaba omuwala yalwala na musitula na mutwala tanaba na kutuuka kuzaala bwana afuna olubuto ngera musitula nga anti balwala lwala nyaba abatukujukira n'emyaka 19 kana weza na 19 ali mu 18. Obunaku bwaliko kubala bikamwavu okitegeera. Yalwaza n'asitula omuwala n'amutwala ewaabwe. Mami omuwala bw'anaakomawo n'afuna olubuto n'alwala era ng'amusitula amuzaayo. Kati njagala n'okugamba kino mami taata oli omwana waalabika waakuliirako yajjanjabye kati ayagala ataano. Okawulidde ono yagula embuzi kati ayagala ataano mu ebiri era ajja kuddamu omuwala yeegugumule aba abasoga bagezi babagamba mubategekera bategeerera ku myaka 40 naye bagezi
1: bagezi
8: agenda kuddamu omuwala akomewo yeegugumule era addeyo taata era amujjanjabe amugambe ku luno njagala nkaaga Mami, omufufuka wabali na magezi nga atengera anonyo omukyalo omulala omuwala amwesonyiwe.
1: Naye singa singa mmanyi gwe mubigamba bwabirowooza abali ku TV oyo ye muntu waffe takyategeera love mugimanyi bwekwate ekwata bubi erumya omutwe ereeta temperature love nga bwe mugitegeera emulina mutaano nanteza kale webale kumponya mukama Katonda wange awone nvawo omusajja ono takyetegeera bulungi abakamera ne bakyusa bamulabeko temperature zaali nnye ebirowoozo bimutta mubirowoozo byoli eyagenda natadda bindi bubiira simanyi oba alidda nkulayirira emizimu tegiriiko ddoozi agenda kuba yakadda bw'ati si mayembe na mijini jiddemu gimukwate leero osasudde 5-2 abawuliriza be bagamba bye bituufu nze okufunira omulimu kiri layisi nnyo ngenda gukufunira ozikole nga bw'oziweereza ku buko abasoga bakojja abange bakoba ati okubologa otabologanga gwe zikole nga bw'oziweereza ku buko bw'ozikola bw'oziweereza ku buko ebiriddirira ojja kuddamu okyale wano mu kkooti leero abazadde ba leero bafuuka bayaayi olunagira nti egina emizimu gyazze nga mikambwe ennyo gyabadde gimutwala kumutta leeta nte ng'ositula ente eyo mu bunaku bwo ng'owaayo oguluba bw'oti nga n'omuwala tonnamuzaalamu mwana bw'onoomuzaalamu ali ku layini
9: maama w'abanaku weebala okutuweereza
1: bannange leero nga muteesezza nnyo
9: anti kati abawuliriza nti engeri endi presidential advisor owana Kapachu Foundation bangambye baddire mu namba ya Busoga loyo
1: eyaki eyamasimu
9: eyebirango bawerezeke ebirango neya mama TV
1: kale mama
9: eyaki nana na munana kamoza mukaga basomere kuba bansina kanje kumulamwa nkoba oyo baba
1: brother wife
9: ndisokera kusaidi ya baba atuzalira omuwala iwe baba kola otyo oyo omwana muwala mugabira omuyiwa tatukoya denire iwe mwana mulenzi oyo yaja nati omuyimi olinagwo oba yaja nambago wange embaga eyindi owange otodo olija nakukayirika nga tozaire nakukaana oli awo myaka 3-5 oli kujja kukayirika oli kwasiba kugula omukuyengu
1: mwezi mulamba oli mu nyumba weebase
10: lonata
1: olowooza 5-2 alo
10: webale otuweereza mama
1: mwebale kutumbula
10: kale mama ono aisha nandala district gange yasigala okola ebimunumire
1: kyekyo
10: ayo y'omwana mulenzi lwaki tabaamu wotandikira okulirira omukazi ng'omukazi yajja ewaibwe tegeera ng'obwe tibujaba bufumbo mwai naze ndi kukobera
1: bwe
10: twali kuna omuvubuka ku kyalo yali atu yalirira omukazi paka bwe yaita olw'omukazi ate mpegano buti baamuliisaliisa agalogologago nebiri kumutuusaawo omukazi ojja afuna owundi niwe omwavu niwe oli kulowooza kairi ebitakuwavu birowoozo birungi bivaamu byokulirira omukazi ojja afuna omukazi owundi noonya sente laavu ejja kunoonya noonya mulimu lamba ndi kusuubira nti alikwirao mama nakapansho ati mama ndikwenda mulimu ayo byolikwiramu okuliira omukazi ebyo bivweku bambe kantumire kukaba kaloozi wano ebulamagi wano munambise ne bulamagi batungwire buli muntu ali kuleyolodiyo nana kasoneze mukaga
1: mujja jyogera musaga obalo yo famire obalo yo radio oba kiri mujja okumanya isho seseza abali mukoni abakazi bano bananga abakazi nga bayagadde ekintu
11: ekimana namunana akatuonize mukaga ondi kumoyo
1: nyiga star 2-9-1#. Tugenda gaba sente za school fees olunaku olwaleero eri abo abagenda mu registration n'abatannamalayo ka school fees abaana ebibuuzo bituuse ntwala omukisa guno okubanga ate mbagamba nti onyiga star 2-9-1#. Boti yo mkazanyo kano bakaita Mama Royo Bingo. Wow, tugenda kuanga te tuita mubumpi mpi. Omulunji atulaba oba tuuliriza enamba ya Busoga Royal Radio Fama, enamba ya Busoga Royal Radio eyebirango eyobulango bana emuva ku ya Mama Misweta, enamba ya Busoga Royal Radio gwayagala ebirango kusawa mukaga obango yagala teka wano kirango kyo program ya fekoti abantu oba in any other show, any other program. Osobola okutambula noja wano ku Mama TV, tuli mu town ye Jinja wenyini wetudewe tukolera program eno olugudo baluita Jackson Crescent. Botuka mu town ye Jinja gambo wa boda nti nkwegayiride ntwala ku Jackson Crescent ewa Mama ajja kuleta wano buterevu ewa Mama nakapachu. Kakati abagala okufuna enamba ya radio ngoli wala butaleja ntebe ngabe nabagami ntikati program erabibwe gwanga lyonna Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania, South Africa byonna kati abana Uganda abaliyo bakwata Mama TV. So bwoba oyagala ebirango oba kalango ko enamba yesimu yino eno si yakuba ko kutesa eno ya birango otekako sente notekako nechirango cho oja kuchiulira wano ku radio ne ku TV nga tuchisoma 0 msambu nya msambu. Ali ku TV wandi kanti 0 msambu nya msambu. Jibatera oku screen enamba ya Busoga Royal Radio eri 0 msambu nya msambu. Anamubiri anamusanvu nsanvu munya 0 msambu kanjikudiremu eri 0 7 4 7 42 47 74 0 7 4 7 42 47 74 0 kanjikudiremu 0 msambu nya musanvu. Anamubiri anamu musanvu nsanvu munya eye namba ya 8 8 akamoda mukaga Busoga Royal Radio si yakuba ko simu mu program birango na bulango. Then mwabagala okujja wano mu tauni nga toyagala kutindiga lugendo ogamba kampitire wali ku Mama TV ntekewe kirango change kino enamba ye simu yino ne bwobo oli wala eya Mama TV eri 0 msambu 0 mwenda 9 mwenda 9 mwenda 9 07 eya Mama TV ku reception eri 0709 71 99 91. Eyo ya Mama TV ne ku WhatsApp kweri otekako akalango ko 0 msambu 0 mwenda 9 mwenda 9 mwenda 9 mwemu oja kubanga te osobola okutufuna. Njagala kuchaza mgenyi wange oluna ko rwalero sebo wechitibwa wali watu wadda kalimu nsabo otule werowozi ba kalimu sente okolo otoka kubuko gwo no manya fe wano ogwafe cho saba chetu kuwa bana Uganda aba mzee irinda ko katono bana Uganda abatuagala boba tuka ekirungi bakinonya. Echironji bachino nya 1

0: Ebino bye tulimu ebirungi babinoonya. Nze ndi mwana mnafu. Sirina muntu nze gwe ngenda kuyombagana naye ku nsonga ya ba clients. Wabula ebirungi babinoonya. Olaba bw'oba oyina kyoyagala okulya nga waliwo ayina wooteri era ovuga n'ogenda lugendo ng'onoonya omuntu oyo afumba emmere mu wooteri eyo osobole ogirya. Mukadde kano omugenyi atuuse mu studios nga bwe nabagamba nti yatunoonya n'azuula we tuli, bamuyita Baroni and Sons. Ono mutabani wange ntambula naye ku lubeyu paka tujagenda mugulu oba tugenda mugenda.
1: Jamami, kubirungi bye tukoleye iwanga lino.
0: Tugenda wa.
1: Tulina oja mu igulu.
0: Sitani aswade nyo mama. Abadde atulinze mbu mugeyena. Tugenda muguru.
1: Tuja mu igulu bulungi ino.
0: Baroni.
1: Wanji mami.
0: Onyirira runo.
1: Abale kusima. Eh. Choko na alonga kuzomi.
0: Oyo muwala wange. Mugambe yenyweze. Yenyweze.
1: Era aliku aliku ulidiza.
0: Abakazi tuge ya netunyiriza. Abasaja nuga makanyize. Dokta wangono. Anyirire. Na ye mama bwatuka mutauni omutima negukuba to. Ngaba mula wabaga singa kare wange. Onyirira. Na alongo. Okoze omulimu na ye wenyweze.
1: Aliku laifu aliku bona. Aliku tala aliku laifu. Mami kama alikuweleza.
0: We wao.
1: Olina ensonga jogeile ku mami.
0: Hey.
1: Nti kankobe nti buli omu munsi muno yandibaire ku nakake.
0: Nakake.
1: Buli omu munsi muno TV presenter, radio presenter. Echino wirwa kicho nacho nango likola ku TV likola ku radio, wena kufuka ku bossi kutuka kuidala mami li yatukako. Omukozi akola ku mulimo yenda nga yenda kuba boss. Era yebo okola nga omulimo ngo likwenda kuba abakose myaka na myaka. Oja kufa nga munango otyo boli.
0: Kitufu. So, ate olaba Roni fetu badde tubuliriranga abantu.
1: Yes.
0: Tibako nakako. Naye kati myaka abiri nze bana Uganda nandi bagambye echi.
1: Kati nzembe yevugange moto kami nga nja wa ai kati sad non kuno nya uwo TV gajita. Ai we bali kutuka kuwanguzi ba michofa kubuza bulina ko chikoloti ya.
0: Mukama.
1: Kati ai kakwa gana uwo TV ekwa gana uwo amafuta toka spendinga. Twena.
0: Ate wali wechera we chigendo tuka.
1: Ye mami.
0: Bine byuma tubifurumye wan.
1: Eh.
0: Nga sagala kujja kati ku mulimu kola. Ngamba banani bafanta nembagamba mlero ngenda kolera waka we nyini wen oruva ali mbuliri nganja ene gola ngamba chance baraba hey!
1: Ate mami choko ze kino
0: hey.
1: Bisoboka biona biona nti omuntu eyali omupakas kati boss gwe bali bakozesa kati munange nakozesa
0: naye ba boss bafabo bola munange bibaluma basigala bibaluma ne bakuteka ke kibera ne bateka abakuvuma chokanga jukira nawo bali ko abapakasi nabone baba bulungi ne bafuke nsonga
1: mami amazima
0: nefe wetuva yofuke nsonga ne bateka obo abana ba social media ba mvume newe bana mvuma nze gwe mvu mate mutegera ngenda lemeza mu baroni nze sanyuse kulaba
1: zena nsanga ile ino okubanga ndi wano ens tulinokola nga mukama akatuwaide chance
0: iye
1: mami ino omugeni we natambulire naye olwaleero serebu
0: serebu
1: waliina era buli watuuka munange
0: ekaroni ne baserebu muli muti
1: anti mami abantu abo bansanyisa
0: hey.
1: Nti obubaka bwefuno bwetusomesa
0: hey.
1: Babayo nga bateze era nga bali tuwuliriza
0: olese serebu
1: uyo era lumu
0: aha
1: yeide yatuwagirako ya guleitaka mbaloni anisani. Zai ya kuwe pigambo vyo mtibaloni.
0: Hey.
1: Nse nina muna ifigwe tuwa wede kila kwa kujo kuzika.
0: Hey.
1: Ngeno tuzimba na ye. Walina. Ayi muna ange tuwa tuuka. Omulambo bagu tufumiza wedu. Mwe ni yali ya mazo kuja afuile.
0: Hey.
1: Ifo tuwa liwo. Nifo tuwa swala.
0: Chogamba ono serebu ya guze taka. Yata niso tegira.
1: Weba leino. Yata niseno kuta mwechisu. Yata niseno kuzimba.
0: Amin.
1: Yata batu followinga.
0: Koti mumukubile kumwa. Na hiyo wetumala bidanga ba serebu.
1: Ye mami.
0: Zine njekereze bambala mbulago wa zitekeza. Kwenula kamili oni azi.
1: Nkugambi.
0: Kati ono serebu gani. Anti kuoba manyu.
1: Bako balubale womulamu.
0: Tasamiri.
1: Lwaso. Nsaba mami mwandule.
0: Nida kumuyimbi.
1: Oyo.
0: Hey.
1: Mwembi.
0: Ati kati yotasi ya tuso tu sampolinga.
1: Eh.
0: Weiba biaba inga olimu imbi.
1: Ate mami obanga radio yeife, TV yeife, ate ni uo yogeide, nze tusobu la kudema. Baba, mami
0: so,
1: chako yezuade.
0: Sumala,
1: soko sampolinga. Ati bakoba.
0: Hey.
1: Anachina, taso kakukumba. Katisha andikia ubaba.

0: mbali na friji eda display dona uja kutayo ke mitwalo ana edisokerwako eroji sasule mpola mpola buti nibagane mbale nakaloke na munsi rodi okulirana na igoloza okulingiriza ni Florida supermarket eiganga uja kubagana oja kubagana ni mwa police enkulu okulirana ni dipoti eda Coca-Cola kuba ku 0 musanvu azira musanvu musanvu nsanvu nandala nkagana isatu atano munana obazira musanvu 0 ina chinana na ibiri nkagana munana abiri na ibiri oba WhatsApp namba ibwe edizira musanvu itano ina atano na mwenda atano nandala nsanvu na itano balina batteries debi mpangazi dimalemi yake tano kweyongera yo iranga balina solar system zeda TV neda matala kukashi bakuwera ku guarantee ya miaka ebiri wiring eva ya bwerere eda eri kubula butiki tiki ngabo biri tubenga tuingiresa omusanvu gwa mali agechye misana era dido dikone ebirangu bife bikanzawo musigere na igaga Dorine Olivia utagema kokalimiko katuolekere program nsike ebye mizano ni mukama wange manager ya Tesa Yakobo.
1: Esawa dingiro musanfu edama lya gecho musana
2: Soka Royal Radio.

0: Muoio.
1: Edachi kaibiri ne dimazo kweganisa wa 12 edore igulo osibe yotya mukagwa mgonze 10 kuchina na nomuna na katonezi mukaga busoga royo fama akeire kaba buterevunga kabirango heranga na igaga Dorine Olivia nizati emewo okubikusomera omwami balikowa owemu bitundu ebyebuyende yo onali kulanga namba plate ye UG 359 2 A namba plate yeno eri 359 2 A government namba plate ajisubira okubanga eri mu bitundu bino wamanga omuli Makanga Ndulia Ikanda Kiribeiria kuota Buyende kala jibona ko kuba kuzira musanvu musanvu ndala ana na mukaga 22 nkaga na munana namberi zira musanvu musanvu ndala ana na mukaga 22 nkaga na munana obazira musanvu 52 32 nsanvu 4 5 5 Eriyoku alikwetaga abakozi eranga mulija ku limirime denda ulo butini olino kubanga oli miyaka 18 kwa 35 edobu kulu eranga wasoma kuku akatontono nokweyongera yo nti waja kupaka msini yeyo kuna paka weiguru eyo kuba kuzira musanvu na musanvu Atanaitano, nsanvu na mukaga, ama kumi asatu. Wabazira msanvu msanvu munana, china na naisatu, ana, mkaga na muenda. Dokita Wandera omufuta, haba kumpino mugenzi wanyama ome. Eida nabendwe ire, denda ulo, ngako eseda galeri obutonde. Hakutegeze waline chikuluma, mukubire, abenga ojayo akuida ndabe. Wabulo wasire munika nsota tewana. Kuba kuzira msanvu itano itano, Iko minaisatu, asatu naisatu, atana muenda. Oba, zero, musanvu muna naisatu, mkaga naibiri, atana munana, asatu, nandala. Olie iyo, ngobu na abona ni alusazi. Dikumala kwe mirembe, ulire chiketo kumutima. Ozira petaiti, moka gukwepika mabunda, obo sesema musai. Kozesa, lugave alusasi rapo, oja kubango terera, bukalamo. Butini we, aliyongote waniziba na ichifuba. Olina kakolo, kakusumbua, nga kakuleme ireko. Wokolo, ulirobulu miawenda ulo. Olino ulunira nirolo, olukulu kutobu takoma, okalubirizi bokuwera, obo kuniza. Kozesa, lugave, kofanflusi rapo. Onakula kakolo. Nechifuba echenda ulo yaka kasibani National Drug Authority kali mwaga nebuterevu mufamasizi ni drug shop sedi kulio kumpi okwe tolole iwanga ili ya Uganda nana habo mauthuashi bakutegezanti wali na meino ngagakuluma botaye china guga uwe chocha gasa narala gaguba uwa galimu ebituli ebibuno bikuluma bosenia gava morusai sayi Obo una akanwa. Senesa nana habo mouthwashi. Tweda kweidusa. Unumaga ni mfamasizi, drug shopsi, ni supermarket sokwe tolole iwanga. We wala abafere, tiba kuguza, kapusi mkutia, noketa akaduyo. Kaka santi ogula nana mwene, tiba kuguza chifana nanga nana. Nana habo mouthwashi. Yaka kasibwa ni National Drug Authority. Atiba naifala mulu unji na chohani, bano bakutegeza nti guno mudenene huo mwiso gwendo chin, oguli konko. Mulimu ekirisa kutebiru ngo kamara. Mulu unji na chohani, ono hakuma mubiringa mula mulu unji, atenga tigujira mondo ire. Hakuma mutima, nga kukubabulu unji, ya tulamu ebichafu mubiri. Yachiguyambo kuzimbo butafali, wasigalango obonekango olimuto bulisawa. Mulunji na chohani, atundibwa hili ababende chidale chidala ni mubonji. Iranga pakingibwa mubuzito, omuli litazabiri, litazei kumi, litazei tano, litazei satu. Litendala gramu zebi tano, ni gramu zi ebibiri na tano. Abatu sibwako, Abatu sibwako haba press blessi heranga bano bakukolera ni mulungi nutritious porridge buja umera batokota